0: E leswaku tiko ni hinkwabyo bya Mozambique hi na 5:41 a tikweni hinkwabyo bya Mozambique a hi tsutsumeni hi ya dzumuka leti humeleleki sikuni bya ku fana lebyi ku malembe ya tolo.
1: Matimu ya siku.
2: 13 ka Nhlangula wa 1883, ku luze vutomi governador wa Lourenço Marques, Dionísio António Ribeiro. E 13 ka Nhlangula wa 1834, ku sungulile ku lwisana xikarhi ka mintamu ya Soshangane ni maputukezi a Nyembani. E 13 ka Nhlangula wa 1883, mintamu ya Hosi Tembe, Maputsu na Matsolo yi dlayile governador wa Lourenço Marques, Dionísio António Ribeiro. Ku lwisana xikarhi ka vana va tiko ni maputukezi ku sungulile hi 26 ka Junyu wa 1833, loko mintamu ya vuhosi bya Musambiki yi dumelile miganga leyi a ku tshama valungu. Loko governador wa Lourenço Marques a tivisiwile makungu ya vana va Musambiki ya ku dumela Lourenço Marques, a kombelile nseketelo wa vaxavisi ni swikarawa a ku va a lwa ni mintamu leyo. Ku hambana ka governador Dionísio Ribeiro ni xitshungu xa dzongeni ka tiko la Musambiki ku sungulile loko governador wa Lourenço Marques a sungulile ku yandlalata ku kumeka ka vaputukezi kusukela nkoveni ka doropa ku ya fika ka Maxakeni hi 1830. Ka lembe lolelo Dionísio Ribeiro a tivisile ka Ilha de Moçambique lomu a nga li ntsindza wa tiko leswaku mujeke wa Portugal se a wu hayekiwile ka muganga wa ku rhangeliwa hi Hosi Maxakeni. Hi Julho wa 1832 a tivisile ku va a phangile miganga ya tihosi Matsolo, Xirindza na Mazwaya. Hi Julho ka 1883 a tivisile ku phanga ka muganga wa ka N'wamba. Ave hi kola ka timhaka leti tihosi ta dzongeni ka tiko ti nga patsana ku va tilwa ni vaputukezi lana ti dumeleke kokholo la Lourenço Marques. Ka Nhlangula wa 1834 ku sungulile ku lwisana ka mintamu ya Soshangane ni maputukezi a Nyembani. Ku lwisana loko ku dlawile masocha hinkwawo ya vaputukezi kun'we ni murhangeli wa vona Cândido da Costa Soares, lweyi a nga li governador wa xifundza xa Nyembani. Mhaka leyi yi vonekile loko mintamu ya Soshangane yi dumelile miganga ya lava a va li vaseketeli bya vukolonyi bya maputukezi a Nyembani. Vudumeli byi endliwile hi mintamu ya Soshangane byi humelelile ndzhaku ka ku va yi phangile kokholo la Lourenço Marques hi ku seketela mintamu ya Nkolwani, N'wamba na Matsolo. Na ku nge se voneka ku lwisana loku, Soshangane a bohi leswaku mintamu yakwe yi dumela maputukezi a Nyembani, Sofala na Sena. Kambe ku lwisana loku ku vonekile ntsena a Nyembani ni Lourenço Marques hikuva swi kotekanga ku fambisa masocha a Sena ni Sofala. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile ku dlayiwa ka Dionísio Ribeiro, governador wa Lourenço Marques, hi 13 ka Outubro wa 1883. Hi tsundzukile nakona ku sungula ku lwisana xikarhi ka mintamu ya Soshangane ni maputukezi a Nyembani hi 13 ka Outubro wa 1834. Nongonoko lowu u tsaliwile vo kombisiwa Juvita Ngovo ka vukhandziyisi bya Afonso Maguli.
1: metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavula ka matimu ya misava.

Xivutiso xa nkoka lexi xi teke na Reynalda nkama lowu hi nga na 8:25 atikweni hinkwabyo bya Mozambique hi tsutsuma haya byi muka kutsongo leti humeleleki esikwini bya ku fana lebyi ku malembe ya tola eka lai 13 ka Outubro wa malembe lawa maka litiki. Tiva leswaku hi nkama hi siku bya 13 ka Outubro wa 1924 ntlawa wa kukazi wu hlengeletanile khale ka Villa Mouzinho na ali ntlawa wa vatirheli va switimela swa ntlhava lava va hlengeletaniki ni makungu ya ku va va tumbuluxa ntlawa wa ku hanyela ta mitlangu ya ku tiyisa miri wu tiviweke hileswaku i Ferroviario. Hi siku bya 13 ka Outubro wa lembe la 1924 ku tumbuluxiwa Ferroviario, Clube Ferroviario. Hi swona ku sunguleni va vitane Clube Desportivo Ferroviario. Hi ku famba ka minkama ntlawa lowu wu ya wu hisekela swinene ku kulisa xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku fana ni atletismo, basketball, ciclismo, ginástica, patinagem, ni mitlangu min'wana hi ku hambanahambana ka yona leswo ku fambeni ka década 60. Hi lembe la 1944 ntlawa lowu a wu ya mahlweni wu tihita swinene nkongometweni wa ku va wu tiyisela swa nga yin'we ka mintlawa ya lesima swinene lomu a tikweni bya kwezu hi ku va wu sungula ku va wu yaka a miti ya ta ku landza mitlangu ya ku tiyisa a miri. A ve leswi swi yenceke ku va hi siku bya 30 June wa 1968 ku khanguliwa Stadio ka Mashava muti wa Ferroviario de Maputo. Tiva nakambe muzondzo wa muyingiseti leswaku a ve hi siku bya ku fana ni lebyi halahaya a tikweni bya Brazil ku tsimbiweke ku va a va Dia Nacional do Fisioterapeuta. Va fisioterapeuta va tiko bya Brazil ka siku bya ku fana ni lebyi va kazi va tlangela a siku byavu halahaya a tikweni bya Brazil. Siku lebyi bya tsimbiwe hi lembe la 1969 na byi yamukeliwile nakone hi huvo ya ntwanano wa matiko ya misava swa nga siku bya lesima swinene hikuva ku nyikiwa mukandlu wa leswaku vanhu va kota ku va va yamukeliwa ni ku va va tenderiwa ka mavabyi mayelanaka ni mhaka leyi. Inaka hi tsutsuma hi ya hlometela vunanga bya vhiki. Vunanga bya vhiki byi ta na Andrade Nyabindi. Andrade Nyabindi i n'wana wa tiko bya kwezu Mozambique na a belekiwile hi siku bya 28 ka Agosto wa 1962 a mugangeni wa Mavulula a Dekanini, localidade de Zandamela, xifundzeni xa Zavala, xifundzankulu eNyembani. I n'wana Zacarias Maunjowo Nyabindi na Carolina Mavume lava a veke kone. Tiva leswaku Andrade Nyabindi a chatile hi lembe la 4 ka December wa 2024 na Cesaria Stella Nyampo iso Nyapangu Nyabindi. Na ndzeni ka muchato lowu ku ni 5 wa vana, xinhwanyatana xin'we ni munhu wa majaha. Mukhongeli wa Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Mozambique lana hi lembe la 2018, 20 ka outubro wa 2018, ko kerekeni lebyi bya Assembleia de Deus va muhlawuliki kumbe va mugoviki ku va mudiakoni. I mudiakoni Andrade Nyabindi. Inaka vunanga byakwe lebyi hi byi hlawuliki ku va vunanga bya vhiki
byi kanela hi vhiki hi nga ku byone na ku hi le ka vhiki bya mudyondzisi 12 ka Outubro a ve siku lebyi ku tlangeliwaka vhiki bya vadyondzisi kumbe siku bya mudyondzisi wa tiko bya Mozambique kutani Andrea de Nyabindange ni fanela ku va na mine ni vulavula swinene hi siku lebyi a yini

0: Enaka va ticha lava switiyile leswaku lisima vana dzone vani lisima likulu swinene a ku dondziseni ni ku yakeni ka miehleketo kambe hineke swanga ndangu hi nga yenca yini ku va hi na byalisa ntirho wa vaticha vaticha va dondzisa exikolweni kambe hine swanga ndangu i ntsini hi nga ka swi yenca a ku va hi wolovisa vutomi bya ticha 82 3480 na 84 3480 hi yenca yini hine swanga ndangu leswaku va vutomi bya ticha lweyi hi hlayeki tolo leswaku e-e a ni lisima swinene a ni lisima likulu a ku yakeni ka miehleketo ya vanhu hayi swi dlunyatisiwile leswaku now teacher de facto a ni lisima inaka hineke kumindaku swa nga ndyangu hi li yini ku va hi olovisa vutomi byake hoyo hoyo
1: avaxeni bafaxeni xidomu
0: byi xile hi bula na mani
1: u na julu salva mukwambe ka khongoloti bava xidomu
0: minjhani ke mukwambe
1: hi kona ka khongoloti bava xidomu
0: e ha kuluka swinene hi dzungula lebyo
1: kalimama
0: hinaka mukwambe a ku va hi na byalisa ntirho wa teacher hi yenca yini hini swa nga ndyangu
1: a xidomu hine vatsali va vatsongwana hi hine vathicha va ku sungula kaya hi fanele ku ve ni hi dyondzisa n'wana a wu hanyi lebyinene a ta ku ya xikolo a kuma leswi dyiya ta ka munyika swona kuve a swin'we hi la kaya dyondzisiwa la hi ku loko huku a fambi xikolo ntsena kelaka hi nga munyiki dyondzo swi nga ta pasa xikolo a thicha ku sungula hi vamandla papayi hi contribution ya mina leyi va swidumu a ni mamutirhi wa hombe

0: Eka zwi hi bula ni vayingiseti va xitixezo xa vuhaxi oyoyo byi xile hina mani kusukela kwini
1: a wu bya ku nyiwisa hi lisimu bya ku leswi
0: xikwembu
1: mapati
0: ni njhani kokwa
1: xidumo
0: evovo
1: a lisima a thica mina ni mi vona swa ku ni tirhisa misava hi yena nga ni lisima. Por que eles ali bulala o nisso do o sugeri da tia?
0: Ia.
1: No caso da tia não é o íntimo.
0: Na gutongo.
1: Já ela aí mupune pele me tia o lago awana no caso da escola o lago tinha já o ati ali linha muito bumbaga talang ali tete bumbaga lá tete. Ileso ifanele nje ukukhula bonke na hina nwana la kanye. Mazi aphitha ani lisima.
0: Mhm.
1: Afumu awumubekele lisima eka kungene kuthisa. Baba holela ximaranga lesibanga bathembi batshoma. Bata kota kukuma nkhinti ya ku hindusa.
0: Izo no. Bye bye. Vavonwa mnyinga ngo loko eyene angana kukanakana ka leswa ku teacher de facto anelisima swinene ya akona muyingiset hoyo
2: sire
0: Alberto
2: ane kona mina ne kona lomka khongolot gweta kona awuni ravi
0: ka khongolot mina mapato.
2: Ah, meu pato está falando ala como muniengi.
0: Ah,
2: na tatu na coxa já tem
0: ya Alberto, zele, enga encha ini hine sangandango kuba hipfunisa teacher akulandza ntizi wake.
2: Ah, akumfunisa ka kona. Leve ka nwana loka hina loka famba xikola le. Dimusavela makaderno. Musavela uniforme. Toto abe xikola ta bona xanga tsala. Loko hi vitaniwa hi teacher hi famba ya kombisana na yena loko ku ri ni timhakanyana kusa a n'wana u tshuka u mugweya mixumu yayinene vanhu ka hela loko a huma ngheleni a yi tika ya loko a nga nini ni comportamento yayinene hala xikola loko teacher yi vitana loveka yi famba ya kombisana na yena na yena n'wana loyi ka hina leyi nkarhi hinkwawo mugwesa kopa pfula mabuku dyondza. Loko a ri n'wina mi nga ya xikola poti mi pfunisa kasi mina ni ka mi nga ya xikola loko a ri kona vhizinyo wa mina poti ni mi kombela mi pfunisa na yena porke mina ya nga xikola masi a tisa ni risima swinene hikusa wena ni khuluma na wena maka u nga ya xikola loko u nga yanga xikola ha hambi ra di Mozambique na nga ku tholanga ekasi mina ni ka ni nga yanga nkarhi wu na pfumela mina ni yarisa kutisa sawo ni ya doza ingana xa xitongo ni ta nyima kolani
0: babaato
2: ha ni fambe sabado ka vavumwa munyingi wa ni itwa leswi
0: vachidzile hina zezi na 40 minuto za tiko ni kotira Mozambique hikuva hi ku tala ka mikama va tsalisiwa vatsongwana ka ku gamanyana xitsalela kumbe ka ku sungulanyana xitsalela xa ku va ku tsalisiwa vatsongwana va ya ka primary class swi va swi gama kolano swidumu kusukela a nga ha nyikela avito bya n'wana leswaku a ta nhingena ka xigava xo xa primary class leswi a nge tshama a tsanya xikolweni hoyo hoyo
3: u na u doctor Xitiva matolojiki
0: Xitiva minjhani n'wini
3: ni nga sa swa matolojiki ku zulile
0: ahe
3: ngo wena kona swa ku xinjani
0: a hi tlule munhu kambe a hinkwava hi tlulaka
3: kese xikwembu
0: ahe
3: tindlela tinyingi ta ku hamuseketela teacher
0: ya
3: hikuva hi yene kampela a endlaka swilo swi humelela andzeni ka masiku hinkwavo a munhu a huma khona tindlela na ti letinyingi na wu li ko kaya wa swi kota ku wa wu kombela xipapelana wu tlala ku mu pfuxela ni ku titlayisa ku hi mina papayi wa n'wana wa manyana a nga loniwa ku kolana ku nga le ku va hoya ntse hi loko hi vona leswaku swilo a swi honekelile
0: ya
3: hi nga mu seketela hi ku tsindzekela ku ya tiva swa ku njhani nga mu seketela mezi hikuva hi tlela eka papela ano ku pfuxela teacher hi kona hanya wo yini valoni kutani na yena ta kuma matimba ya ku vona swa ku kampela a vatsweri valava hi va dyondzisaka va ni tiva swa ku kampela mini teacher a kwa ta kuma matimba ya ku chela vutivi eka vana va hina hi mazito na ni kaka matshamuxela
0: hi tlangele leswinene Steve
3: na mini khensile hakuva mi hi tekile programa to leswi
0: yebo
3: janani mahlweni kani mambo
0: hoyo hoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
4: a xeni baba izumo
0: amana Isaura
4: nopfa jana dawundzete
0: kunjani
4: ni kona papa wa ntama ya fesi laha ndzi wena kwala ntirhi
0: ah hi tlule munhu kambe hinkwavo va hi tlulaka
4: kani mambo va nga yi tlule maka yi fume valani
0: inaka teacher lweyi hi yaka hi ya musiyela vana hikuva hi twisisa leswaku a ni lisima kasi hi nga mu seketelisa ku yini hikuva wu olovanga ntirho wa ke teacher
4: wu karhaka swinene papa ya wembe a tolovhela hitayele ku hukulungela siku lava teacher kusa teacher a ni ntirho wa wukulu manje ntirho wa wukulu papa i 29 hi mu pfunisa i nga loko hi teka n'wana lebyi ya munisa hiku hinkwaswo a swi tshembisi yena u tsake komo hi leyi yini i papa wa wubisi wa vona se tinge hi mu pfunisa a n'wana a n'wana tinga suka xa mpfula na basile kusa loko a ya nghena phela ku sungula na yena phela tinge va yini va nghena formatura va vona swaku a n'wana bya basile min'wala nhloko swi yini wa swi vona leswi se u swi leswaku a mu dyondzisa loko a vona swaku min'wana leyi a ni sile a ni famba kahle wa swi vona loko a nga loko mumukisa kusamba loko ni kombela mamana wa wena va ni karhagezo wa ku ata a ta ku byela swileleke e mama a n'wana wa swaku a nghenise leswi sala ku ni leswi ni leswi leswi ku u pfumela u ta tshamela kahle a leswo a yi n'wi pfunisa dita wa hina ni loko a ya wa exikombeni a n'wana na ha vuya papayi seni ku teka malibra ka kwake ni makademi u vona swaku a dyondzisa ku yini futi a heta u masemana phela ni a ku kurujira nga ni ri professor a nga kurujira a wena u byi ku tiva ntsele swa ku i xin'wana leyi wa nghena sala yeni teacher a li yini wa swi vona a heta u masemana tiwa semana wa famba phela u ya khala loko ivi ni voni swa ku kama libru ya ku la a ni voni swa ku wa bya a kurujira n'wana nati a ta ku byela swa ku e wa kurujira wa swi vona hi leswi a hi fanele ku hi va pfunisa vateacher va hina loko a ya weka kunene a yi pfuleni malibru ya vana hi tiva swa ku u dyiwa xisemana na wena u tika nkama a n'wana wa ngeni futi a ngheneli papa ya tshama n'wana a khala yi va wona vambe yena va tshama yini va kurujira a handle u ri ta tshama ku a thita yena hi yena vambekelaka leyi nkondzo a hi yena papa o ti endlela n'wana hi mapilisi ya ka kwaka u ta tshama wena wa etlela wurong
0: a tsala va hamba ku risan ha byake
4: ibyake va kunani leswo a kurujira u tlhela u ta kholo ku n'wana loyi a vuwa hi xikolo nkondzo n'wana zero a hi yeni se magamelo ka lembe a ni tshovela wu haliko hi nkama ni tipfunaka janboaka pulani ja n'wana wa mina khite makamani ku sexa a ximbarini mama phela n'wana a nga ngheni xikolo n'wana wa mina siku niti a ta xikolo nkondzo hi mini kala ku bachi ni mu cukumeta n'wana ni mu cukumeta lepi a yi va pfuniseni va yini va papa yi va hina va wubisi kusa hi vona hi va hi tlamelelaka papa
0: hi khensile swinene mamana Isaura
4: sarimam papa kateka baba
0: yebo 8 horas 46 minutos a tiko ni kwa tra Mozambique. A ta ni mhaka khale ka primera dama. A va dyondzisi va swi kota ku va va kurujira maprova. Va hamba va tlhela va kurujira. Ha byavo. Hoyo hoyo. Byi xile byi xile hina mani? Ahee, kunjhani?
5: Ahi kona.
0: Hakuluka hi dzungula lebyo
5: tamuwetai
0: inaka atana a ku va hi va seketela vathicha hikuva a ka hana ku kanakana hi bulile tolo mi hlaya leswaku thicha ni lisima swinene inaka ku va hi mpfuna hi li yini
5: a ku va seketela i kuva hiyihika ku va vana phela loko ni u xi hlaya tana xidumu kuxemathaka leyi loko u nga dyondzanga a wu xa nchumu majivana lava nga na voni xihusi a xikolo vo fambela ku ya tlanga va fambela ku ya tlanga loko ni byimuka hi kan'we wa byi vona pasi le bya ku biwa karembo bya ku ni swa bisinyana
0: 8-2-34-80 na 8-4-34-80 indlela yinene ya ku va u ningena u hi pfuna a ku va hi kambisisa a mhaka leyi hoyo hoyo himelwe minjhani mile ka munandi
6: Ei, a mhaka leya nkoka leyi hi na yi tolo ya vathisa
0: ya
6: swa endleka n'wana jika njhena loko nambe wa kunga tivi a ku dyondza u nge mexi mali vhawe ya yena u ta mamela xo ku ta vona yini kwala
0: ya
6: wo ta ku kanganyisa ku mina vavo ni be hi xikola va nyingi vatsongwana va hanyisiwaka hina hi vavo swoswo ya swa xupa Tendi hi hlasa vana va hina va ya xikolweni va basile vatukulu va hina va ya xikolweni va basile hi swona kani mama va no nghenela ku kulona
0: hi tlangele leswi lawula
6: kani ma
0: hi navela ku va hi twisisa hi vutisa hi va hi twisisa leswaku a kasi ye teacher loyi hi hlayaka leswaku a ni lisima futhi a hina ku kanakana ka leswaku lisima a na byone ku va hi mu seketela ntirhweni wakwe Teacher, hi yentsha yini? A swi olovanga. Hoyo hoyo.
7: Avuxeni swidumbu.
0: Hi bula na mani ku sukela kwini?
7: Ndzi bula na Abraham Siva la Benfica.
0: Abraham Siva Benfica. Ku tiva ha mina Benfica.
7: Na swi tiva na mina swa ku lomu gangeni wa wena.
0: Hi dzele Siva. Hi jula ku va hi bula ni va teacher. Hi bula mayelano ni lisima la teacher.
7: Kalimabu.
0: Hi mpfuni, hi mu pfunisa ku yini teacher ku va a kota ku pfuneka?
7: A ma pfunela teacher ma vevukile ku loko u zo teka n'wana u mu heleketa xikolo hileswaku tenke u landzelela hinkwaswo leswi a dyondzaka swona. Hi ku loko u mu heleketa a wu mu heleketeli teacher ntsena na wena ni la kayela. A wa ku sangula ku dyondzisa hi wena u tiva leswaku loko a famba xikolo tinka famba na vatimi loko a ya buha hi xikolo dye u tiva leswi a nga tsala swona hi ku pfunetela kumbeni ka teacher loko riki loko ku hela lembe kambe u swi kota na dzi nge si mikamanyana mipfukanana na u pfuxelana na yena tinsoni dye u tiva swaku madyondzela hi wani ya u ta vona la ka ku a n'wana a famba njhani u tizisana na yena professor u ta vona n'wana loko ku hela lembe a wa ha ganaganeki ni loko a li prapasa u ta swi tiva swaku ha lembe leti swi tshamisekile loko a nga tihitanga kambe u ta swi vona ja ku dyeka u swi kompanyana minkama hinkwayo hi lowo mfambo wa kona
0: Hitlangelile, hitlangelile sinene so.
7: Ku khensini ku hindza hindza.
0: Yebo. Porke hisoso. Vatsalisa vatsongwana. Kambe swiyima kolana. Hoyo hoyo.
8: Kan mama mansidu.
0: U kone wena wa ku vauta hinyika.
8: Nikona.
0: Eso.
8: Ni kone fesekile.
0: Ena sisile.
8: Ini kanta mwana tsikone wa makweru vanga ngena ka hinkwavo kambe ka ikubona nkamana vanga ta lehisa no lina ku tshatekela ka ba makweru tsako ina aba teacher vani ka risima hikusa hika kunene sini risima leswi va yentela ka zwo kambe swi lava hina hi va pfuna hi basisa vatsongwana ku hlaya hinkwavo zwa zinyingi leswi va makweru va ka hlaya hi nga va hini risima swinene hi ku ne teacher na ye a nga dlawanga mbuya ngwana ku xin'wana ni xin'wana a xi tivi a n'wana xi hlonipha a suki na xona kaya a suka basini a yenxa ku phazamisa kamba ku la ku phazamiseka ku swa n'wana i lava pfundhisiwa a ya kuma teacher na yena a ni switsonga swi tivaka kani mama
0: i kezila so
8: kani mambo
0: sisili yange a swi dyi kuva teacher a zwala mpinga a ntsongwana a fanele ku va loko a tlhasa xikolweni na kuni switsongo leswi a swi kolekela kaya la hoyo hoyo
9: awuzeni wano
0: what's that
9: na mina nani ngenzo ku ri mukuza ntone
0: lo na mina nentsongo zwenzwa wanga
9: bona ra dzikande
0: xikwembu
9: swa xonga ku hipunisa va thija
0: ya
9: ntiva swa ku loko n'wana sukana ka tinga suka ba loko a buya xikolo ni lavisa leswi a nga tsana swona Ninga kumali siku ni esala kaile na tiwasho comportament na yene lini
0: ka Por ke dzimwana dzama siku walutla lweyi wa nwana lweyi
9: Mashi ani leswi ninga mtsalisa ko le wa teacher ko hela
0: Ya
9: Singingi sweteka ku hina va tshele na switi nwana baleka zwinga tshimala pra hina ku sweni pra la u vha kuma va le mpuhala tshandzi ka a tsala pra ya u kwale xikolweni ku ayo tshama hala brayo tigangeni
0: o bukuxa mfana
9: mai loko no kuma lisiku ni ya pfuxela teacher ni pfuxela tsala ka yena ni ta tiva vutomi la n'wana mswo ka fambisa ku yini ni yena ka ni nyika marekomendo siku loko a fika ti ku vula kutshama buku ya yena siku yini a n'wana hi wa pirisori ku hela wa hina hinkwiri hi mpfunisa mapfunisela ya pirisori hi lawa ku hi tiwuka n'wana leswaku matefeselanga ku wa tala ke a famba basileke hikuva xikolweni wa sikate hi ku ni fika ka pirisori ni tlhaya ni teka ni numero ya pirisori ni vuya nayela kaya a siku ni laka nga swi koti hikuva bya na ligara ni ku pirisori wan'wana wa wuya mxaku a lunowo wa vabya nena loko ni kwarikeri kozi ya lumi loyi wa ni fonela kukomile byinila laha ni nga kona leyi a ku tshamisela timhaka ta n'wana wa wena
0: ya
9: hi leswo wona nkata
0: hi tlangelele mswantso wa so
9: kan mama
0: yevo Wachi dzikomba kuvanga maututuma swinene he he oi tora zina 56 minutes allo
10: dana zwemase
0: minjani
10: tsomsan phone la ka tsikwama
0: hayi na ine hlesekile
10: kan mama
0: ina nyangaka
10: mina nyangaka loko ngena makene leswaku fanisima kuva kunene vana accompaniment ni vatsongwane vaye
0: ya
10: ena so se yinga ni switukulwana hi kompanyara ku va swi famba njhani switukulwana ko swikolo porke swi vana na swi karhele ngopfu wena a tatana silo loko ka u nga ve ni communication professori u ta ve u tshamela matandza ku bola
0: ya
10: porke makaneti ya ku tshuka a na yona va ti tirhisa ku lomu switirateni ya u ta tshama ku hi professori va tsala ni data va mafiyara swi khari ngopfu swi fanana swa swona
0: va lutla
10: ka swa ntunga va luka ngopfu loko a va lutla ka swa boderiya ka vutivi bya swa swinene a hi ta tsaka ngopfu ndyama
0: ya
10: masi va lutla ka swa swimabringadela va tiva mafol swin'wana na swihayangu swi swa switwa ku deketela fona ya loko a va ni swi kharhela ku tiva vutivi bya swa boderiya ku tiva teta tidyondzo ta swinene ku twisisa vatswela ni mavhovo mina ni ta tala ku kuluka swinene ngopfu
0: ya
10: ya xaya xonga ku va vhela loko n'wana mutasi xikolo u fikile kola kaya education u wana accompaniment nene u famba xikolo u fambela xikolo a kunene loko n'wana a ni comportament lebyinene u ta swi tiya swa ku leri bya sukaka na byola kani ko xikolo wa respetela u ta swi tiya hi professori wa kona ku wana down hinkwenu loko n'wana a ni karhata laha ni yo tohlota mi byeswaku n'wana lweyi wa hiyisa mi ta pfuna na n'wina a va busy mi ta mi kuma ndlela ku va a n'wana lweyi a vuya ndleleni leya yinene
0: ya
10: ka leswo swi na fanele ku va hi nga lolohi a ku va kompanya fikele swi nga talanyana swoswo loko ni ya maroni ya ya vatsongwana ku ni lava va nga teka vana va va vekela ka vatsele va ku va va tsarisiwa va mamana muni a nkitima wa kona a guma tika ni vhovho ku vhovho a nga na matshamelo lamanene pronto swi endla leswaku va xikolo va tingana loko ya xikolo kuma ku a n'wana loyi a bantisila loko hi lava va tsela wa kona vati ku va tshama na vhovho xa vhovho lweni na wona i vhovho wa kunene i vhovho hakunene a swi kumeka na swi karhata ngopfu swi ta tirhisa vusiwana ngopfu sweswi vona ka swikolo ya xikombelo leswaku va hi pfula matihlo hina hi nga va vhovho hi va ni accompagnement ka switukulwana kusa i yin'we ndlela ya kona ni vamana wa kona lava nga tikela va vhovho lava va kuma nkama na vata haleni va ta vona swa ku a xitukulwana xi n'wana wa yena a nga mi tika na vhovho i ti-comportament ke a nga mi tiki na vhovho a nyamalala tivhesi kusa vhovho a nga yena mapudeni min'wanyana tavhesi
0: i kensile swinene i kensile swinene
10: kani mambo tatana swilo
0: yebo wachi ti komba kutani ku va hina hi twara swina 59 minutes i beka ku tlangela ka hinkwavo va yingiseti lava mpela va hi lombeke ndleve ni ku va hi fonela ndleleni ya ku va va hi pfulela xivaxavo ku hi pambulela letini letiyana ti nga ka pfuna ngopfu swinene va teacher hikuva vatsongwana lava hi va heketaka va tsalisiwaka ka teacher vatsongwana lava va sukaka mutini wo kazi a va witilweni va sukela mutini wo kazi kutani va ya kuma teacher hi fanele ku va mpela hi va seketela.
11: Radio Msimbika, Maputo.
0: Atikweni hina 9 years enkamonene wa ku va hi juletela ku tiva matshamela ya xifundzankulu Maputo hi ndlela ya madzungula.

0: Faustino Sidumuni Muyingiseti byi xile madzungula ya xifundzankulu Maputo. Holobye wa ta vudawa zamba a vatizeli va Hospital Provincial da Matola ku va va ndzuluta muti wa maternidade wu va xikombiso xikulu xa matizela manene atikweni. Useni isi ali ntsena vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke loko va ya ku belekeni hi swone swi nga ndlela yili yin'we ya ku kongoma ku landziwa ka swileleto leswo. Holobye wa ta vudahu a vulavula tola Hospital Provincial da Matola ku liendzo liyencile ka maternidade wa muti luwana wa ta vudahu mavhiki mabizi ntshakuka ku va wu tlheli wu pfuliwa. Useni isi a nyoxile leswi a swi voniki lana a zambiki a vatizeli va mbanguluwana ku yisa mahlweni matizela manene ku kulisa ta vudahu tikweni. A maternidade wa Hospital Provincial da Matola a tlhela pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone ntshaku ka ku va hi mpfhuka wa lembe ni hafu a fa u pfaliwile ku va ku landziwa mintizo ya ku yakisa ni ku va ku lavitiwa timhaka ta swimangalo swa timbabyi mayelana ni mayamukelela ya xitshungu. Ku nkama wa sweswi maternidade u ni matshamela ya ku yamukela 15 ya mibede wu va u ni makamera de segurança ku yengetela ta vusirheleli. Ku liendzo lakwe holobye wa ta vudahu a nyikele movha wun'we wuntshwa wa ku tleketla a timbabyi. Xiyenge xa ta vufuwi a xifundzankulu Maputo xi tshimamisa mintizo ya kulwa ni mavabyi ma xanisaka tihomu. Yin'we ku tindlela i ku ya ka mathangi ya ku hlantswa a swikhezana ka tihomu mhaka yi ta ka na byalisa ku va hi minkama yinene tihomu ti basisiwa lomu emigangeni. Musumbuluku leyi muzvangeli wa xifundzankulu Maputo a nyikele thangi byin'we eka mintlhangano ya vafuyi va miganga ya Hungusa na N'wanoti.
1: A ku hlula swigalana i ku veni tihomu ta yini ti duma. Masiku ndzhaku hi ta hi zamazama hi swibebana swona u yi hlongolisa homu ndzhaku yi hlongolisa kumbe zama a lomu ka tindlela ku tsakami kun'wana ku tsakana swona ntanu loko enceka leswo kuma swaka a homu ti ku mavabyi a tihomu ti fa u ti wondza a ntshovelo wa kona hi ta kuma leswi hi nga swi vona hi ku veni hi te ku lava ku ve ni hi lunghisa a madamu swa madamu lawa ya khale na mali kona khale ka wukuloni kusuhangasi ka tindhawu leti hi ku baleka nyimpi ya swona a madamu ma nyima ma nga ha tirhi se hi swi voni leswaku swa yantswa ku ve ni hi pfuxa madamu lawa hinkwawo lawa.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a ka thangi lebyiyana ku ta pfuneka 1370 wa tihomu ta mintlhangano ya vafuwi. Ku tlula 380,000 wa vanhu va nga ka matshamela ya ku pfumala tikweni hinkwabyo va ta pfuneka hi mintizo ya mavoko mi kumekaka ndzeni ka projeto Jobs Now makungu ma nga ndzeni ka Programa National de Proteção Social Básica. Projeto lebyi byi khanguliwi musumbuluku lweyi a xifundzeni xa Magudu kolomu a xifundzankulu Maputo na swi ta ka famba ku ya tlhasa 2028. Vapfuneki va ta wupfisiwa hi leti yelanaka ni ku hlayisa cuma ni mabindzu handle ka ku va hweti yin'wana ni yin'wana va ta kuma mimphamu ya ku tlhasa ka 1050 wa mamitikale. Ndzeni ka mpfhuka lowu projeto byi ta tirhisa mali ya ku tlhasa 37,000,000 wa madolari ya ximerika mali yi humaka ka nkwama wa Banco Mundial. Ndzeni ka mintizo ya ku lumukela xihumiso ni ku pfumaleka ka mati Instituto Nacional de Meteorologia dzungulaka ku va ku ta va kone lomu atikweni fenomeno El Niño. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu nyikele tolo switizo swa vuchambalati bya mati emasin'wini. Ku switizo leswo ku humelelisiwa amamotobomba matubu ya ku tleketla mati ku makongomisa masin'wini ni switizo swin'wana swa ta vudzimi ka 10 bya mintlhangano ya vadzimi na vabizi a xifundzeni xa Magudi. muzangiri wa xifundzankulu Maputo lwa nyikeleke switizo leswi a te hikwalaho ka madzungu la madlunyataka ku va ku ta va ni ku pfumaleka ka timpfula vadzimi va fanela ku va va tinyimisela swinene ku landza ntizo wavo eminkoveni ku hlongolisela mati. Manuel Tuli a engeti ku hlaya leswaku yin'wana ndlela ya ku lumukela ku luza swibewu swinyingi masin'wini i ku va vadzimi va landza emibyalo leyi mi tiyiselaka ka ku hisa ni ku pfumaleka ka mati. Lawa mu yingiseriwaka swa ndzeka a ve madzungula ya xifundzankulu Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas na 1 minuto a Moçambique, Roio Roio. Kunene kusungula xinga xinga na xamintijo, a emissor provincial do Maputo, a Rádio Moçambique. Xingile xita ni xiena, xisungula hinongonoko inxica ni Maputo. Lana hingwe xinyalaka, vuyingi seti, lebzinene.
2: Inxica ni Maputo. Nongonoko ta madjungula ya siku, a xifundzankulu Maputo.
3: Ina mwingiseti nhlikani hoyo hoyo ka nongonoko nhlikani Maputo wena munhla kusuhi 180,000 wa varimi va hinkwaro tiko va ta seketeliwe swiphakana swa swakudya ku va va pfuneka ku fambeni ka nkama wa xiomiso lowu hi nga ka wona na ku veleswo ku hinkwaro tiko ku ni ntsengo ku tlula 380,000 wa vanhu va hanyaka ka matshamela ya ku pfumala usiwa nini va nga ta pfuniwaka hi mintirho nkongometo ku va va kota ku tipfuna vuton'wini ravo hi miphamu leyi va nga ta nyikiwaka yona ka mintirho yoleyo masungulela nhlikani Maputo wa namuntlha yamukela ku losiwa ka Stelio Manyisa na Fons Magul majala ma nga ta va na n'wina ka timinete leti landzelaka hi nga ha ta vulavulaka hi tin'wana leti nga ta vumbaka mahungu ya nhlikani wa namuntlha hi nyimelaka ku va ha vulavula hi ta bola vuseti byinene Mumu lowu baka ka masiku ya ugamu ma xungameta ku sungula ka xiomiso lexi xitaka xi vulavuliwa hi mfumo wa tiko ra hina na wu tamele mintirho ya ku hambanahambana hi kongomaka ku seketela varimi ngopfungopfu vanhu lava va hanyaka ka matshamela ya husiwana hi swilo swa ku hambanahambana nkongometo ku va xiomiso lexi xi nga tshuki xi tlurisa ampimo wa mahanyela ya voho vanhu lava a xifundzankulu Maputo kumbe tikweni hinkwaro ku tameliwe ntirho wa ku va ku seketeliwa varimi hi swiphakana swa swakudya nkongometo ku va xiomiso xi nga va tikiseli vutomi swa nga leswi a rungulaka Fernando Sidoma.
4: Kusuhi ni 185,000 wa varimi va tiko hinkwalo hi lava nga ta pfunekaka hi maphaki ya swakudya a ku fambeni ka nkarhi wa mpfula hi nga ka wona ndzeni ka timhaka ta xidzedze El Nino. Xitsimiso lexi xa holobye wa ta vurimi matshamela manene ni ta vutshevi lweyi a engeteke ku vula leswaku se ku balisiwe exipimo xa standard essage wa swifundza leswi swi pfuniwaka swa nga leswi nga ta xanisiwaka ngopfu swinene hi xidzedzo lexi xa El Nino. Roberto Albino a tivisile leswaku ka nkarhi wa sweswi mfumo wu karhi wu lavetela etimale ta ku va tiseketela emakungu lawa ma pasisiweke hi wo mfumo loko a ya mahlweni. Roberto Albino atisi leswaku se ku ni swibyana leswi swi tshembiseke a nseketelo ku fana na Banco Mundial. Hi ku landza Roberto Albino a hlamusela hi vunyaminyami leswi a xidzedze lexi xi nga ta xanisaka exiswona lomu etikweni la hina ku sukela October nga ka yena ku ya fika Mayo wa lembe la 2027.
5: O El Nino, como dizia, tem duas caras. Tem uma cara que é insuficiência de chuvas. Vamos ter uma chuva insuficiente para garantir uma produção segura. E isso é seca mesmo. Aquilo que não é hidranta mesmo. Vai ser seca, vai chover menos. Ou até pode chover, mas de uma forma muito concentrada que não permita que as culturas possam se desenvolver até o fim. Esta é uma cara. A outra cara, mais para o norte, é de termos chuvas acima do normal. Com a possibilidade de ocorrência mesmo de cheias. Então, este aqui é o fenômeno. E temos que estar preparados. Desta vez, não queremos ir atuar depois, queremos atuar antes. Antecipar, aproveitar o máximo onde é possível produzir para compensar eventuais prejuízos que possam ocorrer com insuficiência de chuvas.
4: Marito e o Lodjo Watavurimi, Matsamela Manene e o Tsevi Roberto Albino, Luiz Atatiaka Eva Rimi, a qual Valanza entrou a Bona e Minkoveni. Kun'we ni ku va va fuye eswiharhi leswi swi gwentaka ka torha
3: Kanimambu Fernando Sudumu, seketelo kwa varimi va hinkwaro tiko hi swipakana swa swakudya, nkongometo ku va xihumesi lexi xi sungulaka se ku vutha tikweni ngopfungopfu dzongeni ni xikarhi ka tiko xi nga tikisi mahanyela ya varimi ngopfungopfu vanhu va nga ka matshamela ya ku pfumala. Na hi vulavula hi vo vanhu lava hi xipimo xa 380,000 wa vanhu va hanyaka ka matshamela ya usiwana tikweni va ta pfuneka hi mintirho ya mavoko, na sweswo swi kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Jobs Now, ntirho lowu u tumbuluxiweke na u fambisiwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Ka ntirho lowu ku ta hlawuliwa vanhu lava va nga vutomi ra vona ri tikaka swinene, na ku kongomiwa ku va va nyikiwa handleni ka mintirho leyo va ta nyikiwa timale, mali ya 1,050 medical hi weti kusukela November lowu taka. Na vanhu lava lava vutomi ra vona ri nga ka ku tika swinene hikuva va pfumala mintirho kumbe van'wana i ri tinoni va feliweke hi vavanuna, na va ri hava tindlela ta ku va va tipfuna a ku dya kumbe ku jisa vana vavo. Leswo swi kumeka ndzeni nakona wu ka projeto leri hi vulavuleke ya rona Jobs Now, na ri haxiwe tolo a xifundzeni xa Magudu. Makungu i ku va hi lembe ku kota ku pfuniwa ntsengo wa ku fika 193,000 wa vanhu va nga ka matshamela ya ku pfumala. Kasi projeto leri ri famba te 2028 kutani a ta va hi malembe mambirhi lomu hi ku patsa a nhlayo ya vanhu va ta hundza lomu ka ma 380,000 wa vona hinkwaro tiko ra hina. Projeto leri Jobs Now ri seketeliwa hi Banco Mundial hi mali ya ku fika 37 milioni wa madolari ya ximerika. Mahungu lawa ma byeliwe Radio Msambiki tolo a xifundzeni xa Magudu ku haxeni ka vhiki ra ta nseketelo wa vanhu lava va nga ka matshamela ya ku pfumala. Mintirho yi rhangeliwi ha Nguma Geraldo, anga murhangeli wa Asan Social hi xiyimo xa tiko. Nguma Geraldo handleni ka ku va a xile mitirho leyi a pfuxelele muntu wa nyelaka vuya mukele bya swidyuhati a mugangeni wa Kamawandla lomu a byeliweke swikarhi leswi swidyuhati leswi hlanganaka na swona.
6: Kwesi kwa leswi swi kumeka swi hi tikela simalayi nayo loko mali nga nayo buya laka mavabyi ma kumeka mapiyorara simiri fambelaka ni mavabyi a hina yi kuma tlhela vuya swa ku lani e parti ra ku lawa hanyo bya hina hi kumeka a le a isolado silani mitimbenyana a hina magezi xa vunharhu ka mitimbenyana ka tiyindlu timbenyana a maxapa ya mani mafunu loko ku na mpfula yo
7: tsakamani
6: swipfalo tin'wana tiyindlu a ti na swipfalo n'wana majenela mafila a hi kombela hi partinyana la madlela lani ka swa ku a ku andadinyana lemu va nyikaka nga kombe nguma tlakuxanyana swi ya henhla.
7: Outro ponto tem a ver com a alimentação, que parece não ser suficiente, é pouca comida que eles são dados.
6: Esse calo de leite menina acho, lá a muito não
7: é. São as reclamações que eles têm aqui dentro dessa casa.
6: Carimambo. Paulo Carvalho Mator.
3: Paulo Carvalho Matola, mukhaladzi unwe ka lava a vulavuleke layana Centro de Acolhimento de Idosos, muntu wanyela ka ku yamukela swidyuhati a mugangeni wa ka Mawandla a ntsindza ka xifundza xa Magudu loko va byela tatana Nguma Geraldo, murhangeli wa ta Sound Society ka ndzawulo ya ta ntsongwana genero ni mahanyela manene loko va veka swikarhati swa vona na va nyimela ku va va seketeliwa. Nguma Geraldo nkameni wa kona tshembisi leswaku a ta va ni mabulu ni vurhangeli bya Sound Social hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputsu ni Magudi leswaku ku nyikiwa a nhlamulo timhaka ti xanisaka vakhalabye ka muti lowuya. Maternidade ra xibedhlele xa xikulu hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo anga Hospital Provincial de Matola xi sungule ku tirha masiku ndzhaku tolo xi amukele a muyeni nkulu nga murhangeli wa ta vudya hi xiyimo xa tiko nkameni lowuya tatana kutani holobye wa ta vudahi hi xiyimo xa tiko si marito ya kutsatsia kutane a vatirhi va xibedhlele xana leswaku va landza a ntirho wa vona hi tindlela dinene. A hi nga tweni mahungu lawa hi ku landza na Julio Mavota ndzhaku ka ku va useni isi a pfuxelele maternidad ra hospital provincial ta matola. Julio
8: Holobye wa tavudhawu a zamba vatirheli va hospital provincial de Matola ku va va ndzuluta ematernidad wa muti luwana u va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Useni yisi a li ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swa ku va a endzeli ematernidad wa hospital provincial de Matola mavhiki mabidzi ntsako ka ku va muti luwana u tlhela u pfuliwa. Holobye wa tavudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki. Patizeli va hospital provincial de Matola a maternidad ku va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo yavo.
9: Lembro-nos que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade, porque havia muitas situações aqui, e hoje estamos a vir cá de novo, para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou, e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo, vamos monitorar muito esta maternidade, vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade, queremos encontrar tudo bem bonito, atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital, como se fosse vossa, porque vocês já passaram por isso.
8: Zeni Kaliendo Lakwe, o CNIC, anikele ambulância à maternidade ou ao Hospital Provincial da Matola,
9: cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então, também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo, senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
8: A maternidade do Hospital Provincial da Matola.
3: Marito ya useni isi, holodwa tavuda ishimu shatiku, loko a tsatia vatiri va Hospital Provincial da Matola, kwa vahlaisa aswidwa le swanyiki waka tolo, vanyiki ambulansia, ni kuva kuhlaisiwa maternidade le rin, sara kukangulu waka. Inka mokuva hiela tabola, namunhla na bela nkumbi kusungula mintlangu mwana ya msambola wa nyangwaka kutani msambola luye aiswa kama shweni hii jorna darau makumambiri na kanaru hii ni mitlangu iwe kiswake na mungla ni mwana ya bola
10: nakuna nishika ni stelu manyisa na mungla kuta ntawa wabaya dipembo da mkela shingali diteti kuweneka ntawa ferroviaru wa nakala uya mkela makwavu ferroviaru wa beira a jorna dalili litapala amunzuku loku ferroviaru wa nampula haya mkela aliga chiportiva di sofala atolo kulanziwe nika jornada lolo mashakeni aringanili kupumala magol na ferroviaru wa lishinga jornada leli puleke yusonto loku antla wa association black bulls wa mkela association sportiva di vilankulu vava varingana mabola mambiri kola ka anzulo ABB aya mahlweni ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 44 watt point kambe hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tolo ku landziwe a jornada la 11 vulavula hi mitlangu ya futsal football de salão lani ntlawa wa Instituto de Formação do Professor da Matola u yamukeleke Perla Football Club ku va u luza hi ntlhanu mabola na lin'we ya ku yanguliwa hi ntlhanu kasi a ntlawa wa Godding Football Club u tibe ni ntlawa wa klubi da Manyisa hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi muni. Godding Legends a tipyixeli ntlawa wa Idra Plais hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu kasi Academia Desportiva da Matola a ringanile bola leyi na Desportivo Índico kasi Comunidade da Matola aluzili mahlweni ka Picasso Evento hi mabola mambiri ya ku pfumala yangulu hi leta mitlangu tisa miri hi nga na swona Stelmanis
3: kani mambo na bela nkumbi ba Giovanna ya Johnny na mhla ku fambiswa mitlangu wa jornada 8 Olympics wa bola Africa do Sul Edward Fugrão yena ataka maungu lawa
11: e wambi ri wana mhla ku bekisiwile munhu wa mitlangu le mipfula ka jornada la vumtlanu na kanaru la mpikisano nkulu wa bola eximisa tiko la Afrika-Dzonga mitlangu misungula 19:30 ntlawa wa Mamelodi Sundowns anga wana u rhangela ka mpikisano nkulu wa bola eximisa tiko la Afrika-Dzonga ni 28 u kongoma ndyangwini wa Richards Bay ntlawa lowu kumekaka humbangu bya 14 ni tiponti nharhu ntsena Orlando Pirates loko vaka ka mbango bya vumbirhi ni khumula tipontu na ntlhanu na mune eyamukela ntlawa TS Galaxy ntlawa lowu nga ni ntlhanu na tipontu na puntu yin'we no kumeka ka mbango bya vukhume na kambirhi. Kaizer Chiefs a bela endyangwini wakwe na Stellenbosch. Mintlawa leya mimbirhi mi hambanisiwa hi munhu wa tipontu na ntlawa wa Kaizer Chiefs wu nga ni khume na tipontu na tinharhu no kumeka ka mbango bya vumune. Ni ko namuntlha le a KwaZulu-Natal hi ta vona ntlangu wukulu xikarhi ka Durban City swin'we na AmaZulu. Durban City a ni ntlhanu na tipontu na timbirhi a kumeka mbango bya vukhume kasi AmaZulu a kumeka mbango bya vunharhu ni khume na tipontu na ntlhanu na yin'we. Jorada Lili sua mahlweni gqivela lana xipa United ta bana Kruger United. Golden Arrows a pikisana Milford kwana seku kuna United a belana Marumgalans. Hi sonto a ku pfaliweni eka Jorada Lili ntlawa Siwelele u ta belana Polokwane City lumbela kwana n'wana wa tiko la Mozambique Emmanuel Kambala. Loko hi hlometela mphikizano mbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi voneka leswaku namuntlha ku ta pfariwa jornada la mutlhanu na kan'we lana ntlawa wa Capital City u ta ka bayana Debies. Min'wana mintlangu se mi endliweke mayenkelele a mihandzu leyi. Gomora hi loyi a beka Mpikiton City e mabola mambirhi ya kwangelo ha lin'we. Le Rumo Lions na Hope Football Club va ringana a bola lin'we. Hengro Lions a humelela mahlweni ka Real Native hi mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu. Magaz na Universidad wale Northwest va ringana 0-0. Midlands a humelela mahlweni ka Venda a bola lin'we pfumala yengulu. Hi ntlangu xikarhi ka Harvard College na Hybor wu gama na mitlawa mimbirhi mi ringana ha mabola mambirhi ku va na Universidad wale Pretoria a twinxa ntlawa Leicesterford City mabola mambirhi ya pfumala yengulu. Ntlawa wa Magaz wu to rhangela ka mphikizano mbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni khume la tipontu na mune. Eku hinkwaswo na kangoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figurão.
3: Kan mambu Eduardo Figurão mi yingeleke Eduardo hi maendlela lawa hi pfalaka nhlikani maputu wa namuntlha mi yingele Stelio Manyisa na Afonso Maguli hi voho va mfambisekelo nongonoko wa mahungu. Nongonoko wu landzaka i ta va nhlawutelo marungula hi Zoidora xina ku ve hi ku famba ka nhlikani ku ni mintirho ya vupaluxi bya mahungu. Nhlikani wunene.
2: Inhlikani maputo nokonokota madzungulo ya siku a xifundzankulu maputo.

0: Radio Mzambiki.
1: Três horas na 23 minutos, Kuneneke e Ngenangandzumana yakuva hilundzisa amabulo. Logo hi bansimbi ya 14 horas dava hi kuma amadzungula ya nhlikane, tsauka swoswo hi kuma nongonoko nkuweni. Dzene ka nongonoko nkuweni hi 15 horas ta tlhela futhi hi phinda amadzungula ya nhlikane. Kutani ke swoswo hi longolokisa a miti zwile ku ya ningena laha ya ka nsimbi ya 16 horas. Natali yuli bombo zwi tuli dzungu dzitwaka laha ya mchinini kuna diamantini xivoleka. Hi n'wi hlingela nhlikane unene nhlikane wa manyunyu. Hambi leswi kunene ku vonekaka a mumu wa makantinga mpandla, hey, hi fanele ku va hi tivonela xikulu hi ku va hi tinwela mati. Vhiki lebyi hinkwabyo lebyi i mumu lowu u taka hi hisa. Swa hombe hi ku va u tivonela hi ku sa he u hisa namuntlha, u yengesela na mundzuku. Mundlwana wu futhi wu hisa ku tlula, ehe, hi mugqivela swi ta tlulisa mpimo. Kasi ke kutani xikulu i ku va u tinwela a mati, u titshamela nsutini, u nga vi zandza ku famba lomu a mumu u ka ntingana ka kone. Sa swoleswo swi ta va swi ku kazata. Hi ya zamba Isaac Mathosi ange vusiwana lebyi a cheleke hi matihlo, na hi navela ku va namuntlha hi teta vulavula hi leti tiyelanaka ni vhiki bya swifamahlu lava va tirhisaka a Bengala Branca.
0: Radio Mozambique.

0: Hoi, hoi, Monset.
1: Hallo?
0: Ehlekani,
1: ngumana mamani.
0: Ehlekani sana mani, hawo imbanzi lwe.
1: Utisi lungena papa, mina directamente post administrative disengage.
0: Ko yini akabara?
1: Ah, yindile kulwe mumu ngwana baba.
0: Amumu mani.
1: Uye sungula nyamuka yanga tolobela, tloko tsama majesi, manje e ufikile ba.
0: Ya.
1: Manje tikulile ulila lina ma problem.
0: Eso.
1: Na verdade hina alene nga kona tinhlabeni, leswi mabinga libaranga bya swi tivi.
0: Hmm.
1: E tisa binga ri madeira.
0: Ya.
1: Anonga u khoma swigulani xa wena.
0: Hmm.
1: Leswi hi tisa swona haleno. Ha va hlayisa khwati va madala va hina. A ku na mpilumpilu. Wa swona leswo. So ku lexi ni xida ri la ku falda haleno i maasosiasan'we ya swifa ya vafemati a makona.
0: Hmm.
1: Ho maka ku hala madorobeni ya.
0: Ya.
1: Wa vona mavalehaleni
0: tlhaveni.
1: Down hi leswi kumeka kunyana swi kumeka ngiwe ku basa kunyana. Manje u tume hayi kona madla.
0: Hi swo. Hi tlangelile ha dumba hi ta va hetiwa hi va ku kasi.
1: Mani hi tisa nyana a ni na ku hlaya ku a ni kombela van'wanyani va makwenu va hina lava va ka ni va madala kumbe va makwenu va hina. Va maku leswaku va teka a swidyuhati swa hina va famba va kombela hi swona swipona. Hi swi bihile madala. Ndeka vuvuanga ni mutamela hi rezikani dziroba a swi nyoxisi hi dalaka ya hikola ku hluta ka vona hi dalaka hikola ku hluta ka makwesu.
0: A tshwemukile Isidro Mbanzi ka sifata ni mhaka ya le sima hikusa a swi vona kunene xilungwini lomo ka masithope ngopfungopfu va yimayimile vanhu dimente masiko i nkhalabye lowu a nga yima ni munhu loyi a swi kotaka ku va a tiyela emasin'wini a ya tisa swa ku kasi kumbe a swi kotaka ku va a ya tsema swipinyoza a ya tsema nhlanga phela masiku lawa lexi xi encelaka hakunene hileswaku a ha swi jile ku va hi nghola hi xichangana hi nchima a hi swi juni kasi ke ku tsemeni ka nhlanga ku tama ku tsemeni ka byanyi ku ta mani kasi amale kunene loko yi buya ya fana ka wena u nga gqoka buluku u ya ntizweni u tshama xithan'wini ka wena u nga pela ntsakeni ka wena u nga nghenanga ku tsema nhlanga swa fana hikusa nga kombelataka ku vitisa swa ku mali leyi yi pfa lahaya kumbe yi huma lahaya 3:47

Na jungle chicane hi emissora provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilanculos, Mo Jangalote Kudja Mosambique, Daniel Chapo, Michona Muncha, Avulin Jengeletana do Rubenja Maputo, e com uma caca, o Mucalati Mango, tanto Muluco, Ati Kunkulo, África. Em Jengeletan Lula Missuiki, em Xangano Ati Kunkulo, África, interessante em Fuma Mosambique, Cuyone, Cuxengeliki, Tindota, Tatiubu, Telanja, Cata Política, Nitin Chaji, Guambanacatone, Vacombi Sovacitrungo, Nevasiketele. Kujungula kuva alinhlengeletani ikongomaka ukhanyisa makungu mabekisiwe ekimigangeni nambini matikweni mangwana njani ka kuva kulandziwa tinhloka mhaka telelaka ni upumba timhangu ta ntumbuluku ni kulandziwa ka kutluletana vutlhazi ni ndirisano konhlikano namuntlha muzhangelo wa tiko ayamukeli kulosele tlhelo bya nhlangano matirhi va mosambiki anga OTM Central Syndical hikolaka ku tlangela 50 wa malembe ya ku tumbuluxiwa ka nhlangano lowo. Nhlangano wa vatirhi ya xifundzankulu Manika wu paluxa ku va ku ya mahlweni hi ku voneka timhaka ta ku hlongoliwa ka vatirhi handle ka mfanelo ni ku xwela ku hakeliwa ka miholo yavo. Tani ha secretário provincial, Xirralanganya, Kulanjani, Kantijo, Lua, o sindicalista, Xuinhamilisa, Xengele, Xixantijo, Njeni, Kakukulungeliwa, Kasiku, Jagutumbulishiwa, Ka OTM Central Sindical, Mojangele Luia, Atatia Kuva, Kuvani Kushonipiwa, Kaxengele, Xixantijo, Kumwe ni kufuliwa kamu kandlo wa mabulu, shikaji, kamu toli, ni vatiji, makale isekete la kakuwa, indlela le inene kulanchiwa ntijo wavo. Sekretari de Estado Xfunzan Kulumani, kawa minja minja ya kekola kakutla kukakati maka, ta vukeli dwa finja dwa misava, ni dwa tinova, amu gangeni wa shala, Xfunzeni shishimbunila, timaka, tikumbaka, vana wa matiku ya vambe. Komanika mfumo bekisa makungu ya kupuma timhaka ta kudumeliwa hi swihaxi masimu ya xitshungu ni le mitini ya xone. Mfumo u dumbisa ku va hinkwaswi ta yinciwa njhani ka ku va ku hambiwa ndzilekano a xifundzheni xa Makosa. Hi makungu ma paluxiweke a guvernadora xifundzankulu Manika Francisca Tomaji hi ku yangula swivilelo swa xitshungu kun'we ni ku bekisa matshamela manene ya xitshungu ni ku va ku yisiwa mahlweni hi ku landza ntirho wa ta vutrimi. Francisca Tomaji a engetele ku hlaya leswaku mfumo wu ta hlengeletana ni vinyi va vafuyi va swihaxi leswi a ku va ku hlohloteliwa ku va va bihela mimbangu liya leswaku swihaxi swi nga dumeli lomu xitshungu xi kumekaka kone. Xiyenge xa vufuyi bya swihaxi xiyengesela vonelele lomu xifundzankulu Maputo a ku va ku ngandlalaki mavabyi lama tolovelaka ku dumela tihomu. Ku vulavuliwa ku yakiwa ka mathangi ma nga ni mirhi a ku va ku va ni vonelele bya swihaxi leswi hi minkamaku hinkwayo. Musumbuluko lowu guvernadoro wa xifundzankulu Maputo a nyikeli thangi byin'we ka vafuyi va tihomu va miganga ya Ungusha na Nwanoti. Ku vulavuliwa hi thangi byi taka seketelaka ku tlula 1,330 wa tihomu ka mihlangano leyi ya vafuyi va tihomu. Muyingiseto wa xanceka lawa a ve majungula nhlikani hi misoro provincial Maputo man'wana ku minkamulanxelaka a halinhlikani.

enhlikani mitse loko rhandzeka tlhela ku hizela ka nhlikani n'wana na kunene na valaka ku va hi longoloka na wena tindlela tinene na yi ta ku bela vunanga loko va ku tivisa leswaku nqambi yi ta ka na yona ka nhlikani namuntlha i mani nakona a velekiwa kwini a sungulise kwini ku chaya hambileswi nkarhi wa kona nga wutsongo swinene kambe hi ta va hi ku tivisa leswaku ka nhlikani namuntlha hi ku tala na Avelin Mondlane loyi a velekiwaka a Bayra Mavalani muganga wun'we ku velekiwaka nakona Humberto Benedito loyi a veke produtori wakwe hi mpfhuka wa ku leha swinene.

0: Oi, oi, oi, vajando vai em sete, vai emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, e quem são os chinenes, louco, chassan, camoco, fananlo, a covarre, um comissão, no noco, madela, nebutom chinene. Canonoculo, yam kelili, fisioterapeuta Manuel Cosa, Luikutani ataca e chamchala catinhingi, tiene la carne fisioterapia, Ivamano Fenela Cuva incha fisioterapia, entrini fisioterapia. Atana Cosa, loco ishaia fisioterapia, ca lavava inga la caenga shale shago, entrini fisioterapia.
1: Ara fisioterapia e tislu ambiwaka mailano. Ni ku kuimba amsia ivulavula hi mavabyi lawa ma chiwaka kuyo matlhelo ma tumbuluxiwaka hi maproblema ya mbilu ni tlhelo bya vupimisi bya hlayisa xitanga
0: hakanyingi loko hi vulavula hi fisiotherapia i ku hi gumba amisia ka wena tatana Khosa hi va mani va fanela ku va va hamba fisiotherapia sana fisiotherapia hi hamba ntsena lava va nga ni timhaka ta timbilu va va va khwanyela swirho a nga va mavese kumbe ku ni van'wana na vona va fanela ku va hamba mafisiotherapia
1: a ku hambiwi ntsena lava va nga khwanyela swirho kumbe va nga oma swirho hambi munhu wa normale wa hamba fisiotherapia hi vulavula hi lava ku tuka va aveni masidenti va nga koti ku tlakusa swirho swa vona entawu para va kota ku va va fikeleka va famba va fanele ku hamba a fisioterapia
0: hi xifaniso ni humeliwe hi asidenti ni tshovekile nenge kutani ni tshovekile nenge ni tekile a nkama lowu ni nga teka wona jani susa a gondoro a ku va ni sungula fisiotherapia ni fanele ku va ni sungula deposhika ku ni susi a jesu na ni tshame masiku mangaki hikuva na ha chavanyana ku twanya hansi kumbe na ha chavanyana ku va ni famba hi yincisa ku yini mhaka leyi
1: deposhika ku va u susi gondoro vhela u fanele ku va u sungula ku hamba a fisiotherapia u nga teka xipiminyana xa ma depende swa dependera ku ni le a organism ya ku ya pfumela hambi wo va a 2-3 days u nga fikeleka swa dependera o xikulu leswaku va swi hlwela a ngati ya haliki pangulado manzeni entawu swi ko swi pfumelaka leswaku va swi nga teka nkama swi nga teka hambi ma 6 months para frente
0: kunene a 6 months para frente e 6 months na yi hamba fisioterapia hi swona
1: hi swona hi nga hamba a 6 months na yi hamba a fisioterapia
0: kunene ka mpfhuka lowu nga ka wona na wu landzwa ntirho lowu wa fisioterapeuta u hi seketela ku pfuna lava va khwanyeleke swirho ku va va va tlhela va famba hi tindlela letinene hi xini xihitana lexi u nga na xona ku va u yi tlhamuxela a nga va ku va u tlhangana ni munhu kumbe ntsongwana tatana wo karhi na xanisiwa hi mavabyi ya ku khwanyela swirho swi nga ku khumba ngopfu swinene nakona i ncini leswi swi yenciki ku va kumbe a xitoria di superação ka mpfhuka hinkwawo lowu kutani u landzelaka ntirho lowu wa fisioterapeuta
1: bon ku sunguleni leswi nga ni khumba i umbilu ni vanhu ku tirhisana ni vanhu ni loko ni va vona ni kumbeka ni kazateka ngopfu va ni hambeka swiviti hikuva a va fikeleki a famba munhu luya a ni tlangu position ndzhaka ku anga i ku va ni vona munhu luyani a fikeleka a famba hi minenge
0: kunene i mhaka ya lesima u hlaya leswaku a ku hambi fisiotherapia ntsena lava nga khwanyela swirho kambe i va mani van'wanyana va fanele ku va hamba a fisiotherapia kumbe ni tswali n'wana wo kazi ku famba ka minkama a famba ja a nga ha fambi na yena wa hambiwa fisiotherapia lweyo
1: na yena wa hambiwa fisiotherapia na yena wa hambiwa fisiotherapia ngopfungopfu loko a hali n'wana a fanele ku hamba a fisiotherapia hi masika ku leha ngopfu a kula na swi tiva swa ku a hamba fisiotherapia para ta nghena mhakeni ya kona leswaku va a swirho swa yena swi ya swi devolvhela ku kuleni ka yena
0: kunene i mhaka ya lesima xin'wana lexi n'wi navelaka ku va hi siyela hina lava ku yingela ka mayelana ni ntirho wa fizioterapeuta van'wana va wu tivi van'wana va tswala vana hi ku famba ka minkama n'wana nga ha fambi kambe a va yi tivi leswaku a ntirho lowu u kona ya ku va hi nga tshiki leswaku n'wana okay a n'wana a famba kambe a nga ha fambi kambe hi n'wi tshika van'wana va yi tivi mhaka leswaku va kona vanhu lava nga yi cheka leswaku n'wana a tlhela a famba hi ncini leswi navelaka ku va siyela lava kutani va ku yingelaka ku lomukama
1: na ya lava va yingelaka ngopfungopfu swa ku a ntirho lowu wa fisioterapia a va wu endli nkhinkhi na hambiloko va nga se nghena mavabyi a va emahlweni va tiprevenira ka swona hikuva a leswi hi dyaka swona namuntlha emasikwini lawa a swi lulamanga a dieta leti hambaka byona byi ni mavabyi ngopfu sereke antaku a va emahlweni a va emahlweni hikuva va pfuxa swilo swa vona leswi nga ta swi endla ku va va sivela amavabyi laya ku oma a tlhelo tanihi vatsongwana tani lavakulu ni lava wu khanyela swirho va nga fambeliwa hi dadi i swinene ku va va hamba antizi lowu leswaku evuton'wini ka vona va ta pfuneka hambiloko swo buya na swi va kuma na va le ndzeni ka mpimo lowu wa ku hamba swi kumeka na swikazata ku va swi nghena nyameni mavabyi loko ma bela ma kumeka na makazata eku va ma penetrara enyameni ka vona
0: hi nkomu ngopfu swinene tatana kumbe dokodela Manuel Khosa loko u swi kotile ku va u hi hlamuxela kutani hi tlangela ku va u hi nyikile nkama u ti nyikile nkama ku va u kunguma kwala mutini weswo ta vuhaxi a ku va kutani u hi hlamuxela xa nchumu ntsweni eka xiyenge lexa madela ni vutomi byinene namuntlha swa dzingana hi amukela ni ku lela ka Joaquina Vilankulu xi fiki byi taka hi tatani tinhlokamhaka tin'wana tata
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka Madela.
3: Majula amatapa. Kumbixana hambowa.
2: Dana indlela inene.

0: loko lugarala kusini uziyoni neni urongo
1: ngikhulu
0: pila pila ni usiku lo mchilungwini sebakhulumela abantu
1: bamisaba
0: anza ulu loko waya kamusiyoni nisati wa wena
1: ngatshale
0: bevona bam lula marombo papa eku khongela ka Jehova sawa bakushonya matihlo ku
1: rina
0: he papa ye
1: kula givemisa
0: Angoma kamalu Anga tika ni chile vuchi kamala
1: Engaza kola give me
0: Out sanila ba

0: tiko na tinganga tinga tala ni madzimi lomi sala
1: ina hatitiva
0: loko ya humela nganga zwikwembu papa ise uteka simbula lomukomba ingalo hina mamani wa utomi nganga le akela nkosi wa kunyika kutiwa hi muri wa utomi utapona akela chimunywa munywa likula utawana ni valungu va kurhandza valuku a va canti ngoma la kaya varata kalavela vanhu va misava valuzae papai
2: Rádio Moçambique, Maputo.
3: 15 horas a Moçambique. Itlala ijamba madjungula yanhlikana.

Madjungula Nchikani hi emissora provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilanculos, Mo Jangalote Kudja Mosambique, Daniel Chapo, Michona Muncha, Avulin Jengeletana, Dorobenja Maputo, e Kongomaka, Kulmukalati Mango, Tanto Muluko, Ati Kunkulo Africa. Inchingeletan Lula Misuiki, Inchangano Tikunkulo Africa, interessante informa Mosambique, Guione, Kushengeli Kitindo, Tata Tihu, Telanja Kata Politica, Nitin Chaji, Wambanakatone, Wakombis Vasitrungo, Nevasiketele. Kujungula kuva alinhlengeletani ikongomaka ukhanyisa makungu mabekisiwe ke migangeni nambini matikweni mangwana njene ka kuva kulandziwa tinhloka mhaka tenela ka ni upumba timhangu ta ntumbuluku ni kulandziwa ka kutluletana vutlhazi ni ndirisano konhlikano namuhla muzhangelwa tiko amukele kulosele tlhelo bya nhlangano matirhi va Mosambiki anga OTM Central Syndical ikola ka ku tlangela 50 wa malembe ya ku tumbuluxiwa ka nhlangano lowo. Nhlangano wa vatirhi ya xifundzhankulu Manika wu paluxa ku va ku ya mahlweni hi ku voneka timhaka ta ku hlongoliwa ka vatirhi handle ka mfanelo ni ku xwela ku hakeliwa ka miholo yavo. Tani ha secretario provinciale xizalanganya kulandzeni ka ntirho lowu wa vusindikalista swivinlavinlisa xiyenge lexi xa ntirho ndzeni ka ku kulungeliwa ka siku bya ku tumbuluxiwa ka OTM Central Syndical muzhangelo luya a tatiya ku va ku va ni ku hloniphiwa ka xiyenge lexi xa ntirho kun'we ni ku pfuliwa ka mukhandlo wa mabulu xikarhi ka mutholi ni vatirhi mhaka leyi seketelaka ku va hi ndlela leyinene ku landzisiwa ntirho wavo. Secretary de Estado xifundzhankulu Manika wa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta vukeli bya pfindla bya misava ni bya tinhova emugangeni wa Xala xifundzheni xa Ximbunila timhaka ti khumbaka vana va matiko ya vambe. Komanika mfumo bekisa makungu ya kupuma timhaka ta ku dumeliwa hi swihaxi masimu ya xitshungu ni le mitini ya xone. Mfumo u dumbisa ku va hinkwaswi ta yinciwa ndzeni ka ku va ku hambiwa ndzilekano a xifundzheni xa Makosa. Hi makungu ma paluxiweke ya guvernadora wa xifundzhankulu Manika Francisca Tomaji hi ku yangula swivilelo swa xitshungu kun'we ni ku bekisa matshamela manene xitshungu ni ku va ku yisiwa mahlweni hi ku landza ntirho wa ta vutrimi. Francisca Tomaji engetele ku hlaya leswaku mfumo wu ta hlengeletana ni vinyi va vafuwi va swihaxi leswi a ku va ku hlohloteliwa ku va va bihela mimbangu liya leswaku swihaxi swi nga dumeli lomu xitshungu xi kumekaka kone. Xiyenge xa vufuwi bya swihaxi xi yingisela vonelele lomu xifundzhankulu Maputo a ku va ku nga ndlelaki mavabyi lama tolovelaka ku dumela tihomu. Ku vulavuliwa ku yakiwa ka mathangi ma nga ni mirhi a ku va ku va ni vonelele bya swihaxi leswi hi minkamaku hinkwayo. Musumbuluko lowu guvernador wa xifundzhankulu Maputo a nyikele thangi byin'we ka vafuwi va tihomu va miganga ya Ungusha na Nwanoti. Kuvulavuliwa hi thangi byi taka seketelaka ku tlula 1,330 wa tihomu ka minhlangano leyi ya vafuwi va tihomu. Muyingiseto wa xanxeka lawa a ve madzungula nhlikani hi misoro provincial Maputo man'wana kuminkamulanxelaka a halinhlikani.

0: bola no mbelo wa vakla shumatsilo ya kalteke shikareka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentlangu
1: kune muwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasa tanga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati lweyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma sila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

Hile yo ke maka ya kone a ina ku tlula ndzilekano lowu hi bekeliwe ki wone ku va hi tirha siku ra namuhla kutani hi tihlava njombo ku ve namuhla hi ta va hi lila hi ni va koneke hi ba mavoko hi hlela ntshaku hi nge loko fa hi bekiseka mundzuku a hi to tlhela hi va khola kutani nge hi n'wi siya mavoko ni manene hi nge swa hombe ku va n'wi longoloka ni xitichi emisoro provincial Maputo wa Radio Mosambiki Mwalela hi Natalia Libombo na Diamantino Xivoleka lava va veki na n'wini ka lihungula namuhla hi nge tata.

0: Maungu ya majambu ya Emisoro Provincial de Maputo, mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Governador wa Xifundzankulu Maputo, Manuel Tule, namuntlha a le ka siku ra vumbirhi ra riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho wa xifundza xa Magudu. Xiphemu xa 200 ya vafuwi va tihomu kusukela namuntlha va pfuneka hi ku nyikeriwa ka damu ra ku hlamba swigalana ka miganga yi nga ringani ya xifundza xa Magudu. Danyu ri nyikeriwile hi ximfumo namuntlha ka ntirho wu rhangeriweke hi governador wa Xifundzankulu Maputo, Manuel Tule.
1: A ku veni hi ta nyiketa damu le ka madanyi leyi leswaku swi ta koteka ku veni a swifuwi swa hina swi kuma ku hlayiseka. Hikusa mavabyi manyingi lawa ma kumaka tihomu ma tisiwa yini swigalana. Loko ni vitisile mavabyi mihlatula lawa a ri lomu ku ni 60-90 idojo wa fuwi va nga ni ku tlula a military zeyi tali wa tihomu ti nga kona mbangu leyi. Loko to kuma nhlayiseko hi ni ku tshema swakudya ti ya doxi treasiani hi ta va ni dobro o triple leti humeti hi nga na tona namuntlha. Namuntlha hi teni murhi ku ta mi nyiketa hi lowu mas a murhi lowu hi nga mi nyika lowu wu ta hela loko hela mi ta nyisa ku yini matanyima swaku guvernador loyi a tlhe a ta futhi loko a tlhe a ta ta hini ka murhi futhi kwe tihomu ta faleni loko u hlwela ku akuta ke swi ta fa tihomu hi ta swilaka mi ti lunghisa leswaku veni muxava murhi.
0: Governador wa Xifundzankulu Manuel Tule loko a vulavula hi ku nyikeriwa ka danyi leri nga ta pfunisa xiphemu xa 200 ya vafuwi va tihomu leti pimiwaka hi ku tlula 3,000 ka miganga ya ka Hungutla ni ya Vundzamani xifundzeni xa Magudu. Tolo siku ra ku sungula riendzo, Governador Manuel Tule a nyikerile mamotobomba ka ntlhanu wa mihlangano ni wun'we ya varimi va xifundza xa Magudu. Kusuhi ni 1,513 ya varimi va tiko hinkwaro va ta pfuneka hi swiphakana swa swakudya swa ku hlamula nguva ya dyandza ra El Nino hambiloko hi ri ka nguva ya timpfula. Xitshembiso lexi xi humaka holobye ta vurimi Matshamela Manene ni vutshevi Roberto Albino. Tanihi ku vula kakwe, se ku balisiwile 1,525 wa swifundzani xin'we a nga 76 swa tiko hinkwaro leswi swi voniwaka na swi le ka matshamelo ya ku xanisiwa ngopfu hi nguva ya dyandza ra El Nino. Kama hi nga ka wona, mfumo wu lavetela timali ta ku va ti hlamula makungu lawa ma pasisiweke na makongoma ku lamulela xitshungu xa swifundza leswiyani. Naswiritano se ku ni swihubyana xikombisi Banco Mundial leswi se swi tshembiseke ku seketela ntirho wa ku pfunisa varimi ka nguva ya kusukela n'hweti hi nga ka yona ku ya fika Nyenyankulu haxawa. Ku vule holobye ta vurimi Matshamela Manene ni vusweti Roberto Albino.
2: O El Nino, como dizia, tem duas caras. Tem uma cara que é insuficiência de chuvas. Vamos ter uma chuva insuficiente para garantir uma produção segura. E isso é seca mesmo. Aquilo que na nunca dranda mesmo. Vai ser seca, vai chover menos. Ou até pode chover, mas de uma forma muito concentrada que não permita que as culturas possam se desenvolver até o fim. Esta é uma cara. A outra cara, mais para o norte, é de termos chuvas acima do normal, com a possibilidade de ocorrência mesmo de cheias. Então, este é que é o fenômeno. E temos que estar preparados. Desta vez, não queremos ir atuar depois, queremos atuar antes. Antecipar, aproveitar o máximo onde é possível produzir para compensar eventuais prejuízos que possam ocorrer com insuficiência de chuvas.
0: Roberto Albino, holobye wa ta vurimi Matshamela Manene ni vutshevi loko a vulavula hi nguva ya dyandza ra El Nino. Holobye wa ta vudavu Hussein Isi a rhamba vatirhi va xibedhlele xikulu xa Provincial de Maputo ku va va landza ntirho lowu ndzulukaka a va xikombiso xa matirhela manene hi xiyimo xa tiko. Xihlohlozelo lexi xi humaka riendzo a ri endleke tolo xibedhlele lexiya. Julie Mavota.
3: Useni Isi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swaku ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudahu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizu yavo.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya Emisoro Provincial de Maputo, rindzani ya ora ritaka.

0: Inkomo swinene Roberto Mundlovu hi ta ku rhamba nkarhi wa 17 ra xikuva u tlhela yi tisela mahungu kwale Missouri Provincial di Maputo. Mwingiseti ya koizela wena ti pasaka na hina ka nkarhi lowu na wena loko hi ta va hi pfule xitichi ya hina u swi kote ku va kunene u ti patsa na hina swin'we hi longoloka ku sungula xiyenge xin'wana xa mintirho. Xiyenge lexi xi ta fambisa xileswi i vunanga byi nga ta landzaka na hi kongoma kusi swinene na Zaseto Rexi. Nkarhi lowo hi ta tlhela hi kuma mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo. Hi Zaseto Rexi 5 minuto xi ta va hi kuma vunanga na ndzhaku hi nga ta kumaka ta mafambelo manene xitaratwini. Hi va ndzhaku ka ta mafambelo manene xitaratwini hi kuma nongoloko ntsongwana ni xihundla xa vutomi. Hi Zaseto Rexi ta kuma nhlavutelo marungula hi ndzhaku ka nhlavutelo hi kuma vunanga bya Mozambique na kongoma kusi swinene na Zano Vyora hi nkarhi wa matimu ya siku. Zano Vyora hi 5 minuto xi ta va xitiviso ni letinaka ni mintengo. Vunanga byi nga ta sala ndzhaku na hi kongoma kusi swinene na Zano Vyora hi 30 minuto hi nkarhi wa Journal da 90 hi ntirhisano na Antena Nacional. Majambu ya namuntlha xiyenge lexi xi kumeka mavokweni ya David Ntimana lweyi a vulaka hoyohoyo ku pinda hi navela ku va hi longoloka swin'we hi tindlela letinene na hi kongoma kusi swinene na Zano Vyora hi 30 minuto xi.
1: Kamnyangulaleli vavamo wambulala ngisolukhiphi kamalaka.

Zasa sora si zoito minuto shkuna ne lekan karo majambu un karlo talo vanu la vangene ke nimi shumintirweni va kongo makamakaya va nwanu kuva fika ka makaya nkarlo nakona ka tindo ti nwana inkarlo avanhu va kumeka ku xanisiwa lokukulu va chayela movha lava kunene va endlakanga kumbexana vo ka va nga wu tivi ntirho wa vona kasi va fanele ku va emahlweni ku va ku va ni lirhandzu xikarhi ka vachayela movha va kuburedori ni lava tleketliwaka ku nga xanisiwi munhu hikuva mun'wana na mun'wana wa ku tiva lomu yaka kona nakona a huma entirhweni a karhalile se timhaka leti ta ku mu endla intervista leti ni ku va a sindzisiwa ku va a hakela kambirhi a mali ya ta ntleketlo a hi swinene u fanele ku va u landza ntirho wa wena tanihi swi faneleka ka kona hikusa a ku va a huma hi nkarhi lowu ntirhweni a kongomakaya hileswaku kumbexana leswi tirhaka u va ni mali yo tala u va ni mali yinyingi xileswo hi fanele ku va hi ya mahlweni ku va hi kombekisa lirhandzu xikarhi ka vana va Mosambiki. Hina nkarhi lowu hi kongoma amanjolo le Bella Vista na Costa Neto a yi tivi kumbexana wena tilulamiselile ku va u kota ku ti vhikela matsotsi endleleni.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo, mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Governador wa Chifundzankulu Maputo Manuel Tule, namuntlha a le ka siku ra vumbirhi ra riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho wa xifundza xa Magudu. Xiphemu xa 200 ya vafuwi va tihomu kusukela namuntlha va pfuneka hi ku nyikeriwa ka damu ra ku hlamba swigalana ka miganga yi nga ringani ya xifundza xa Magudu. Danyi ri nyikeriwile hi ximfumo namuntlha ka ntirho wu rhangeriweke hi governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule.
1: A ku veni hi ta nyiketa damu le ka madanyi leyi leswaku swi ta koteka ku veni a swifuwi swa hina swi kuma ku hlayiseka. Hikusa mavabyi manyingi lawa ma kumaka tihomu ma tisiwa yini swigalana. Loko ni vitisile mavabyi nhlatiwa lawa a ri lomu ku ni 90-90 hi dojo wa fuwi va nga ni ku tlula a military zeyi tali wa tihomu ti nga kona mbangu leyi. Loko to kuma nhlayiseko hi ni ku tshema swakudya ti ya doxi treasury hi ta va ni dobro o triple leti humeti hi nga na to namuntlha. Namuntlha hi te ni murhi ku ta mi nyiketa hi lowu mas a murhi lowu hi nga mi nyika lowu wu ta hela loko hela mina nyisa ku yini matanyima swaku governor loyi a tlhe a ta futhi loko a tlhe a ta ta hi nyika murhi futhi ku tihomu ta fa haleni loko o hlwela ku a ku ta ke to fa tihomu ni ta fulaka mi ti lunghisa leswaku ve ni muxava murhi.
0: Governador wa xifundzankulu Manuel Tule loko a vulavula hi ku nyikeriwa ka danyi leri nga ta pfunisa xiphemu xa 200 ya vafuwi va tihomu leti pimiwaka hi ku tlula 3,000 ka miganga ya ka Hungutla ni ya Vundzamani xifundzeni xa Magudu. Tolo siku ra ku sungula riendzo governador Manuel Tule a nyikerile mamotobomba ka ntlhanu wa minhlangano ni wun'we ya varimi va xifundza xa Magudu. Kusuhi ni 1,513 ya varimi va tiko hinkwaro va ta pfuneka hi swiphakana swa swakudya swa ku hlamula nguva ya dyandza ra El Nino hambiloko hi ri ka nguva ya timpfula. Xitshembiso lexi xi humaka holobye wa ta vurimi Matshamela Manene ni vutshevi Roberto Albino. Tanihi ku vula kakwe se ku balisiwile 1,025 wa swifundzani xin'we a nga 76 swa tiko hinkwaro leswi swi voniwaka na swi le ka matshamelo ya ku xanisiwa ngopfu hi nguva ya dyandza ra El Nino. Kama hi nga ka wona, mfumo wu lavetela timali ta ku va ti hlamula makungu lawa ma pasisiweke na makongoma ku lamulela xitshungu xa swifundza leswiyani. Naswiritano se ku ni swihubyana, xikombisi Banco Mundial, leswi se swi tshembiseke ku seketela ntirho wa ku pfunisa varimi ka nguva ya kusukela n'hweti hi nga ka yona ku ya fika Nyenyankulu haxawa. Ku vule holobye wa ta vurimi Matshamela Manene ni vusweti Roberto Albino.
2: O El Nino, como dizia, tem duas caras. Tem uma cara que é insuficiência de chuvas. Vamos ter uma chuva insuficiente para garantir uma produção segura. E isso é seca mesmo. Aquilo que na nunca hidranta mesmo. Vai ser seca, vai chover menos. Ou até pode chover, mas de uma forma muito concentrada que não permita que as culturas possam se desenvolver até o fim. Esta é uma cara. A outra cara, mais para o norte, é de termos chuvas acima do normal, com a possibilidade de ocorrência mesmo de cheias. Então, este é que é o fenômeno. E temos de estar preparados. Desta vez, não queremos ir atuar depois, queremos atuar antes. Antecipar, aproveitar o máximo onde é possível produzir para compensar eventuais prejuízos que possam ocorrer com insuficiência de chuvas.
0: Roberto Albino, holobye wa ta vurimi Matshamela Manene ni vutshevi loko a vulavula hi nguva ya dyandza ra El Nino. Holobye wa ta vudavu Hussein Isi a rhamba vatirhi va xibedhlele xikulu xa Provincial de Maputo ku va va landza ntirho lowu ndzulukaka a va xikombiso xa matirhela manene hi xiyimo xa tiko. Xihlohlozelo lexi xi humaka riendzo a ri endleke tolo xibedhlele lexiya. Julie Mavota.
3: Useniisi ali ntsena loko vatirhisa avumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swaku ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa tavudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizu yavo.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: 17 ore xi 5 minuto xi nkomu swinene Robert Mlovu hi makumile hi ta yendza hi ta rindza ya mahorha man'wana kola a Emissora Provincial de Maputo. Na swiritano nkarhi wa ku va hi kumanyana leti ndzhaku hi ta kuma vunanga i va i rhamba Albert Langa lowu nga ta tiselaka ta mafambelo manene switarhatwini.
1: Mana, nyamutlhela mugangeni ku ni vanhu vanyingi. I ntiyiso, wa mi vona Paulo hi Luyani a wa buya.
2: Mi vona vamakwezu, u tshama mi swi twa va khanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka Gaivhe.
1: Maendlelo mantshwa hi wani ya kona?
2: Aka xibedhlela va khanela hi lena. A maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka Gaivhe ma vhikelelaka eka tin'hweti ta 5 na yin'we.
1: Leni, incini xolesho.
2: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivhikela ka Gaivhe. Aka lwe ukala Gaivhe a jula ku ya mahlweni a lixisweswo. I dose dzinwe ntsena eka tiweti ta 5 na yinwe.
1: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivhikelelile mavabyila ya Gaivhe.
2: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni, i dozi yin'we ni 5 wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka Gaivhe. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146. Kate MCL 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linha pensa. Ku tivhikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
3: Bola no mbelo wa clash matsi loya kalteke xikarhi ka kampo a kalta mbelo wa ku sungula a kalta mbelo wa mbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
4: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tsulela mbelo wa mpepo
3: kasi yena a endla yini
4: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swi ni mangu yikulu
4: hixi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
3: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
4: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
4: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
5: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

tshembisile ku va u ta vuya ni xixungu kambe matshamela ma yima ku tikela. Mabela ya Vitor Bernardo karingana 10:30 6 minutes xi ya mahlweni ku va hi pangalata na vunanga na hi kongoma ku swi swinene na Dr. Xi nkarhi lowu hi nga ta va ka hi kuma nhlawutelo wa marungula. Vatirhikulori va karhi va endla hinkwaswo nkongomete na ku va loko swi ku Dr. Xi hi kota ku va hi tiva leti ti humelelaka lomu xifundzankulu Maputsu. Le Pontador hi ya ka Chama Boy loyi a hi belaka Dr. Dumu Amore.

0: 是谷子，哎呀哩，长着是谷子，哎呀哩，长着是谷子，是谷子。他苦没奶奶，干三谷，他妈给鸡妈咪，妈妈苦没妈咪，难产了。
1: Adilu wakukagula ka masala manaru lava ulinzi ni ka lienzo la mandisiku mambiri ya governadero wa chifunza ukuru Maputo la ya chifunza sha magodo.
2: Yukola kaswa na chipi mshama zana mambiri ya wafui vati uomu kusukala na muntla wapuneka hiku nikiwa ka damu rakushlambasu galana kami ganga ingaringa ni ya chifunza sha magodo. Danyiru nikelweke ishimfumu na muntla kantiro rangelweke governadero wa chifunza ukuru Manuel Tule.
3: Akuveni tani keda damu le kama Daniele. Lefsa kufika kutoka kuveni asifuiswa hina sikuma kuhlaiseka. Yekusa mavabzi manyingi la makumunga tuhomo. Matiswa hini sikgalana. Akufula sikgalana ekuveni tuhomo techo hini tituma. Masiku nzako yata hini zama zama hini sibepana zona. Uyu kuhishongulisa homu nzako kuhishongulisa kufasa. Alomkati nilela kutakami kumwena kutakana zona. Então no quente que leva o consolo a homo, tipo uma vaze a homo tifa, outro onda a ansiolo com ele a cuma, aí o cuma. Então, leis engas subona, e cuveni te, pula cuveni, ilungisa a madame, chama madame lá o ia calma malco, calega o colono, suangas o cantinho da leite, e o palha canim, piason, a madame manima mangati, se isso o nisso a cor. Saya antara kubeni, ipusha madam lau yang kuaula. Lepas aku beni, kita kota kubeni hianti sa au fui la tu umu tikuin lai. Lepas ni beti sila mama di sa dolar, ali lom kuni senti no venda I dojo au fui. Kos duzenti au fui bangga kuna banguli. Bangga nu kutula a mil watu umu, a mil trezenti tal watu umu tinga kuna banguli. Adom le tia tinga kuna mil tal. Lokutoku manchai seko, ini kutu sema saku daki a dos tres anos, itavani dobro ou triplo do meeting hato na mundo. Então, lese se enchaga kuveni yanti sa au fui. Ini kai damulele, aga associação, papai a kumalani imurangelo associação zon. Lueya fana kuvena arangela anti ro kuvena ihlayisa damuleri ku akuvena ku hlayisa ka tuhumta yena la lexi navela ka xona ekuveni muhamba ntiro lowa ku hlayisa tuhumu hi ntwanano zwona mupatsana hinkwenu muhamba madisizawu muli munwe mutwanile hinkwenu fana kuveni ambangule unga choti amuri wa ku tata tuhumu manga choti mati eku tata tuhumu unga choti nkama wa kuve tata tuhumu la yena murangeli lokumtwa na yena munga tamba program saka namuntla ko damisa edanya son isa bawo tan munzo ku damisa mani leta hala munzo ku damisa ita kwini ta ason imvulo ta hati dansa wa mbir ta hati dansa batinga pasana ta halanda hati kamatla lashika nato homo son ta se itzama ya mganga na mta mganga luwano udamisaka na mta ilo wa halu udamisaka mduwana ilo wa halu udamisaka le sencha kubeni yungkwere kumaka yini akubeni idamisa yungsa akuzaku tenkhaisa kato homo pele mingi taka kukangwa yi viki tencha yini loko yencha leso chaswa kato mta tencha yini ya tese Chingwa le shifana ko shente kala. Namuntla itene muri kuda miniketa hilo. Bon. Ke da minika amuri lo. Lo muta ka chea la phakathi la yana akuveni ati ho muti ta kuma akutamba ko. Mas amuri lo enga minika lo huta hela. Loko hela mina ntsa kuyi. Ma da nyana so kubana ndo athi ata futhi. Boka ake ake tae ni kamo rifuzi kwetu umuta hafa alini. Loko shwala ku akuta ki. Sito ufatu huo. Nita afla kumuti lungisa. Leswa kuweni mshaba mungu. Akuwe mtada mfatu huo. Leswa amingisa suwa kuweni mshaba. Kwa mungu mungu atungu sata tayena. Kwa senta itongo male. Akuweni mshaba mungu. Akuweni kaisa katu.
2: Governador wa Xifundzankulu Manuel Tule loko a vulavula hi ku nyikeriwa ka danyi leri nga ta pfunisa xiphemu xa 200 ya vafuyi va tihomu leti pimiwaka hi ku tlula 1,300 ku va miganga ya ku hambanahambana ya xifundza xa Magodu. Tolo, siku ra ku sungula riendzo, Governador Manuel Tule nyikerile mamotobomba ka ntlhanu wa mitlhangano ni wun'we ya varimi va xifundza lexiyani. Kusuhi ni 1,513 ya varimi va tiko hinkwaro va ta pfuneka swiphakana swa swakudya swa ku hlamula nguva ya dyandza ya El Nino hambiloko hi ri ka nkama wa timpfula. Xitshembiso xi humaka holobye wa ta vurimi matshamela manene ni vutshevi Roberto Albino tani mahungu ma koliweke hi Fernando Sidumu.
4: Lweyi a engeteke ku vula leswaku se ku balisiwe exipimo xa standard essage wa swifundza leswi swi pfuniwaka swa nga leswi nga ta xanisiwaka ngopfu swinene hi El Nino. Roberto Albino a tivisile leswaku ka nkarhi wa sweswi mfumo u karhi u lavetela etimale ta ku va ti seketela emakungu lawa ma pasisiweke hi wo mfumo. Roberto Albino a tivisi leswaku se ku ni swoubyana leswi swi tshembiseke a nseketelo lowu ku fana na Banco Mundial.
5: El Nino, como dizia, tem duas caras. Tem uma cara que é insuficiência de chuvas. Vamos ter uma chuva insuficiente para garantir uma produção segura. E isso é seca mesmo. Aquilo que na nunca adianta mesmo. Vai ser seca, vai chover menos. Ou até pode chover, mas de uma forma muito concentrada que não permita que as culturas possam se desenvolver até o fim. Esta é uma cara. A outra cara, mais para o norte, é de termos chuvas acima do normal, com a possibilidade de ocorrência mesmo de cheias. Então, este é que é o fenômeno. E temos que estar preparados. Desta vez, não queremos ir atuar depois, queremos atuar antes. Antecipar, aproveitar o máximo onde é possível produzir para compensar eventuais prejuízos que possam ocorrer com insuficiência de chuvas.
4: Marito, e ao longo de volta ao Rimi, matshamela manene ni vutshevi Roberto Albino lweyi a tsatsiyaka evarimi a ku va va landza entirho wa vona eminkoveni kun'we ni ku va va fuye eswiharhi leswi swi gwentaka ka torha.
2: Namuntlha ku pfula jornada ra vuntlhanu na manharhu ra mphikizano wa bola hi xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga ku ta veni munhu wa mitlangu. Mitlangu yi ta sungula hi nkama wa 19:30 tani mahungu mataka na Eduardo Figurão.
6: Ntlawa wa Mamelodi Sundowns anga wana u rhangela ka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni 20.0 u kongoma endyangwini wa Richards Bay ntlawa lowu kumekaka vumbangu bya 14.3 ntsena. Orlando Pirates bya kumekaka vumbangu bya 2.15 eyamukela ntlawa wa TS Galaxy ntlawa lowu nga ni 5.1 no kumekaka vumbangu bya 10.2. Kaizer Chiefs a bela andangwini wakwe na Stellenbosch. Mitlolo ya mimbiri ma hambanisiwa hi munhu wa tiponto na ntlawa wa Kaizer Chiefs wu nga ni 10.3 na ku vekaka vumbangu bya 4. Ni kona muntlha le a KwaZulu-Natal hi ta vona ntlangu wukulu xikarhi ka Durban City swin'we na AmaZulu. Durban City a ni 5.2 ya ku veka vumbangu bya 10 kasi AmaZulu a ku veka vumbangu bya 3 ni 10.51. Jorada Lili sua marcha em Gvela, lá na Chipa United, também na Kruger United. Golden Arrows, a Pequizana Milford, que na Secucuna United, a Bela na Marumgalans. E Santo, a Gupfaluene, e Gá Jorada Lili, então a Siwelele, o Tabela na Polo Guan City, Lumbelo Guan Guan Watikula Moçambique, Manuel Gambalan. Loko hi hlometela mphikizano mbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi voneka leswaku namuntlha ku ta pfariwa jornada la mitlhanu nakan'we lana ntlawa wa Capital City u ta ka baya na Debies. Min'wana mitlangu se mi endliweke ma yenkelele emihandzu leyi. Gamora hi loyi a beka Mpikiton City e mabola mambirhi ya kwangelo ha lin'we. The Rome Lions na Hope Football Club va ringana bola lin'we. Hangry Lions a humelela mahlweni ka Real Native hi mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu. Magaze na Universidade wa le Northwest va ringana 0-0. Midlands, a humelela mahlweni ka Venda, a bola lin'we no pfumala yengulu. Ntlangu xikarhi ka Harvard College na Highbor wu gama na mitlawa mimbirhi mi ringana mabola mambirhi ku va na Universidade wa le Pretoria a twinxa ntlawa wa Leicesterford City mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu. Ntlawa wa Magaze wu to rhangela ka mphikizano mbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni 10.4.
2: Governador wa Xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha a gama riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundza xa Magodu. Tolo anikelile mamotobomba ka mihlangano ya varimi namuntlha anikelile hi ximfumo danyi ni ku khangula swilawu swa dyondzo ka xikutsu kusuhi ni 1513 ya varimi va tiko hinkwaro va ta pfuneka hi swiphakana swa swakudya swa ku hlamula nguva ya dyandza ra vito El Nino. Leti ti vumbile nhloko ta ntshima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga emavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu ri pelile.
7: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
8: Dzoito rexi 16 minuto zia mahlweni ku va hi pangulata na wena. E mixeti wa ku rhandzeka ka tindhawu hi ku endlela ka tona leti mixeti wa hina kumeka ka tona na le karhi a hlawulile emisori provincial di Maputo ku va swin'we longoloka i mintirho ya xiwaka mpfhukeni 102.3 FM nakona u nga hi lavetela hi va swin'we pangalatana kusukela magudi 89.0 FM u nga hi lavetela Pontedure 90.0 FM nakona ka onda media yi kumeka ka miliwoitu kasi ka interneti i www.rm.co.mz ep Maputo temte ka kanal 923 ripelile a yi mahlweni loko va hi pangalatana na hi va ni vusiku bya hombe nkarhi wa ku va hi kuma leti ndzhaku ivunanga na ikongoma kusu swinene na dzana fyorish nkarhi nga ta tsundzuxanaka leti humeleka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo a ta va nkarhi wa matimi ya siku.
9: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi ku bilisindana u nga titshechi hi fonele 81 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Moçambique, em Cario, a Matimia Sico, 27 de Nene.
2: Matimu Yasiku.
3: 13 Kanhlangula 1883, Kuluzivu Tomi, governador wa Lourenço Marques, Dionísio António Ribeiro. E 13 Kanhlangula 1834, Kusungulili Kuluisana Shkari Kamintamu Yaso Xangani, Nimaputukezi Anyembani. E 13 Kanhlangula 1883, Mintamu ya Hositembe, Maputo, Namatsolo, e daíle governador wa Lourenço Marques, Dionísio António Ribeiro. Kuluisana Shkari Kavana Vatiku ni Maputukezi, Kusungulili 26 ka junho 1833, loko mintamu ya vuhosi bya Moçambique yi dumelile miganga leyi a ku tshama valungu. Loko governador wa Lourenço Marques a tivisiwile makungu ya vana va Moçambique ya ku dumela Lourenço Marques, a kombelile nseketelo wa vaxavisi ni swikarawa a ku va a lwa ni mintamu leyo. Ku hambana ka governador Dionísio Ribeiro ni xitshungu xa dzongeni ka tiko la Moçambique ku sungulile loko governador wa Lourenço Marques a sungulile ku yandlalata ku kumeka ka vaputukezi kusukela nkoveni ka doropa ku ya fika ka Maxakeni hi 1830. Ka lembe lolelo Dionísio Ribeiro a tivisile ka Ilha de Moçambique lomu a nga li ntsindza wa tiko leswaku mujeke wa Portugal se a wu hayekiwile ka muganga wa ku rhangeliwa hi hosi Maxakeni. Hi julho wa 1832 a tivisile ku va a phangile miganga ya tihosi Matsolo, Xirindza na Mazwaya. Hi julho ka 1883 a tivisile ku phanga ka muganga wa ka N'wamba. A ve hi kola ka timhaka leti tihosi ta dzongeni ka tiko ti nga patsana ku va ti lwa ni vaputukezi lana ti dumeleke kokholo la Lourenço Marques. Treze Kanhlangula wa 1834 ku sungulile ku lwisana ka mintamu ya Soshangane ni maputukezi Anyembani. Ku lwisana loko ku dlawile masocha hinkwawo ya vaputukezi kun'we ni murhangeli wa vona Cândido da Costa Soares lweyi a nga li governador wa xifundza xa Inyembani. Mhaka leyi yi vonekile loko mintamu ya Soshangane yi dumelile miganga ya lava a va li vaseketeli bya vukolonyi bya maputukezi Anyembani. Vudumeli byi endliwile hi mintamu ya Soshangane byi humelelile ndzhaku ka ku va yi phangile kokholo la Lourenço Marques hi ku seketela mintamu ya Nkolwani, N'wamba na Matsolo. Na ku nge se voneka ku lwisana loku, Soshangane a bohi leswaku mintamu yakwe yi dumela maputukezi Anyembani, Sofala na Sena. Kambe ku lwisana loku ku vonekile ntsena Anyembani ni Lourenço Marques hikuva swi kotekanga ku fambisa masocha a Sena ni Sofala. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile ku dlayiwa ka Dionísio Ribeiro, governador wa Lourenço Marques, hi 13 ka outubro wa 1883. Hi tsundzukile nakona ku sungula ku lwisana xikarhi ka mintamu ya Soshangane ni maputukezi Anyembani hi 13 ka outubro wa 1834. Nongonoko lowu wu tsaliwile vo kombisiwa Juvita Ngovo ka vukhandlisi bya Afonso Maguli.
2: metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 20 horas 57 minutos e meio, a vencar o entrevistado na antena nacional, que entrevistado no Lou, e como é que não ganou o agir a mundo. Nzau com a governo, e como ele mbita e kulukumba e amahungo, e ka jornal da noite. Nzako kakuva hikume letitira neke ni mintiro ya kukumbisiwa kami nkata kanyo ya letitira naka ni mintiro ya tashuma ishi mshatiko. Pambe ni kaso na ikongoma ima gansu makulu kansimbi ya 21 horas. 21 horas lwe ngatava kaya na ikuma ama hungu ya vusiko. Nzako kama hungu ya vusiko hitaba juvana tukulukumba akuva ya kumanongonoko unge kasumani. Nzaku kanongonoko kasumani, itakongo maima gansu makulu kansimbi ya 22 horas. Itava mahungu ya vusiku ikupinda. Nzaku kama hungu ya vusiku ikupinda ita ya kumanongonoko patima. Inongonoko wa radio Msambiki loo hisekelaka akupalusha nukuwangalasha avunanga dzibiwaka hiva yimbi la vantha vahlengelaka ka ntshantsha ya patima ntshantsha leyi tameliwaka hi muntu wa radio Musambiki. Nzaku ka patima hi tava hi nghena ka simbi ya 23 horas hi ta endla hinkwaswo ku va hi kombisa leswi mintirho ya radio Musambiki mi nga ta va mi fambisa swona ni leswi mi nga ta fambisaka swona ku fambeni ka siku la mundzuku ku sukela ka nsimbi ya 4:55. Hi 23:30 i ta va nkarhi wa Ultimo Journal eka Deya Nacional. Kasi hikolaka mafambele ya mintirho ya hina ni ku nonoka ka yona namuntlha hikolaka ku va hi kumile a mafambele man'wana hi nga ta swi kota ku va hi n'wi kombisa nongonoko wa nsati a wu fanele ku va wu kombisiwa ka vusiku lebyi hi ku phinde hi nkarhi wa 21:30 hi khoma dzolo hikolaka swona na rito lelumbaka Jose Ariel Makwakwa lweyi a fungaka ku va longoloka na wena hi mpfhuka wa munhu wa mahora ku ya fika ka nsimbi ya Meyanoit hikolaka mintirho ya Radio Musambiki. Lipedile tikweni ileka 21 horas.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inkari wa mahungu ya vusiku a Rádio Moçambique, nakaswa wana hemu shuvelaka vuingisere jinene lipedile.

Mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo wa tlhamuxela leswaku mfumo wu rhangelaka wu ta ya mahlweni hi ku pfula mintirho ku va wu na byalisa a vutomi lalavantshwa ni ku hluvula tiko. Murangeli wa tiko a vulavula ku fambeni ka madyambu ya wavumbirhi luya dorobeni la Maputo ndhawu ka ku losela nhlangano wa vatirhi OTM Central Syndical hikwalaho ka ku tlangeliwa ka ntlhanu wa makume ya malembe ya nhlangano lowu. Hi nkarhi wa kona murangeli wa tiko a tlhamuxela leswaku mutirhi a hi ntsena xilo xa ku bindzula swilo hikwalaho ka swona a fanele a ku tameliwa hi tindlela tinene ku kotisa munhu. Daniel Chapo a vule marito lawo ka madyambu ya wavumbirhi luya dorobeni la ka Maputo ku fambeni ka mintirho ya ku losela nhlangano wa vatirhi OTM Central Syndical. Murangeli wa tiko a vhikela leswi swa ku mimfumo ya tikunkulu Afrika mi fanele a ku tlakusa swiboho hi ku kongoma a ku hungula a timhangu ta ntumbuluko ti nga tshukaka ti wela matiko lawa hikola ka xihala El Nino ku vuliwaka leswaku xi nga tshuka xi vonaka. Daniel Chapo a vulavula yelano ni mahungu ma vulavulaka hi ku tshuka ku vonaka a xihala El Nino. Henhleni ka swona murangeli wa tiko la Mozambique a vula leswaku ku fanele ku va ku laveteliwa tindlela leti ha tona ku nga vhikela laka a ku wonaka ka swo hambanahambana ka xiyenge xa hanyelaka mintirho ya ta vurimi a nga li ntsena. Daniel Chapo a vulavula wa vumbirhi luya dorobeni la ka Maputo ka nhlengeletano yi katsaka ni va matiko ya vambe na yi vulavulaka hi ku kunguhata ka ku hungula ka timhangu ta ntumbuluko ti nga tshukaka ti vonaka a tikonkulu Afrika. Hi nkarhi wa kona mukombisi wa murhangeli wa Uniyam Afrikana Moses Vikati a tlhamuxele leswaku ku ni laveko wa ku va ku hlomisiwa a swiyenge swo hambana hi vutlhari bya ximanguva lawa lebyi byi kotaka a ku tiyisela ka ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ni nkongometo wa ku vhikela vutomi loko ku tshuka ku vonaka a timhangu ta ntumbuluko. Holobye Nkati wa ta xuma Carla Loveira a hlengeletane ni murhangeli wa Grupu Banco Islamico de Desenvolvimento Muhammad Ajasiri kusuhani ni tinhlengeletano ti landziwaka kan'we hi lembe ta Fundo Monetario Internacional ni ta Banco Mundial ti landziwaka a Bangkok atikweni la Tailandia. Tanihi tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina ka nhlengeletano leyi ku vulavuliwe hi ku tlakusa kun'we ni ku hlomisa a ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi ni ku hlomisa a tiko la hina hi timali ti fikaku ka 556.6 million dollars hikwalaho ka ku cenekiwa swipfuno ni ku hlomisiwa ka mintirho yo hambanahambana kusukela ka loko tiko li ta va li tihlanganisile ni mintlhangano min'wana hi lembe la 1995. Tsalwa livula na kona leswi swaku ka nhlengeletano leyi ka ha vulavuliwe hi ku tirhisiwa ka swihubyana swi hanyelaka mintirho ya ta xuma xikarhi ka matiko hamambirhi. Ku tlula 600 wa matonelada ya mavele ma xaviwile xifundzankulu tete hi Programa Mundial de Alimentação PMA ndzeni ka makungu ya ku seketela ni ku vhikela a xihomiso xi nga tshukaka xi vonaka na xi vangiwa hi xihala El Nino. Tanihi mahungu mavele ma xaviwile a xifundzeni xa Liangoni ya xifundzankulu tete hikwalaho ka makungu ya ku hlomisa mintirho ya ku yangula ka miganga ya ku hambanahambana mayelana ni ku cincacinca ka matshamelo ya nkama. Mahungu lawa ma tivisiwe hi mukombisi wa nhlangano wa PMA xifundzankulu tete ku fambeni ka nhlengeletano ya Comité Operativo de Emergência yi rhambiweke a ku va ku vonisisiwa matshamele kun'we ni ku va ku kunguhatiwa leswi swi faneleke ku va swi landziwa loko ku tshuka ku voneka a matshamele ya ku tikisa na ma vangiwa hi xihala El Nino ambangwini lowuya wa tiko. Ta matshameli yenkama. Ku fambeni ka siku la mundzuku doropa la liteta nga va lona li nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tikisa na 40 graus Celsius ku landzela madoropa ya Kilimani na Nampula na 33, Ximoyi na Bere 32, madoropa ya ka Ncenca na Pemba ma nga ha fika ka 31 graus Celsius, Maputo na Inyembani 30, hi Vugamu ya kuma madoropa ya Lixinga na Vilankulu na 29 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lipedile.

0: mini Marcos
1: aqui, mini Fernando Mocumbo,
0: Azalcota Marcos,
2: Alice, mini Fátima Muxa,
3: Júlio Alorenço Marcos, 6 de setembro.
2: A escola, mini Chagacuanga, mini Xingadonza, Rondonzi, há muito mal.
4: Mina Nizangela, Anxangano, Aba Mamani,
5: mina Raymond Nati, Wale Ajin Khon,
6: a Ricardo Zema Karengi.
7: Migqivela hinkwayo Cleon Vid yi nga la kola emissora provincial de Maputo, nongoloko Kasiumani. Kuone, u tiva hinkwato telanaka ni ta vutomi bya vana va tiko lava ncaka hinkwaswo ku va va hluvukisa Mozambique.
8: Kunene ke vale kwezu hili hoyohoyo bya pelile mintizo milumba emissora provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Kunongonoko Kasiumani, nongonoko loku tlhasela ka migqivela hinkwayo. Loko kuba 18 horas na 30 minutos xiva hi n'wi hindzela hi wa ubizi ke loko swiku 22 horas na 10 minutos hi haxa mpfhukeni hi lomu ka 102.3 ka frequência modelada, kasi hi na 1008 metros ka onda media u le Radio Mozambique. Kunene hi tlhasile namuhla leswi hi gongondzriki xipfalo a ku va wa ta hi pfulela kungu ke na a le ku va hi ta kumana khola ku nongonoko lowu wa vito Kasiumani i nga nongonoko wakho wa mavhiki ni minkama hinkwayo. Tanihilanake lisimu kumbe xihlayahlaya xi hlayike ha kona hi ku bidzi mintizo leyi mi hambiwaka hi mavoko ma vonakala ma swi kota ku va mi hluvukisa a tiko kumbe muti. Inaka hine haleno namuhla hi endzeliwile, hi endzeliwe hi tintlhazi, hi endzeliwe hi valikwezu lava va endlaka hinkwaswo a ku va Mozambique wezu lweyi a hluvuka, a ku va Mozambique wezu lweyi a kota ku va va ni malwandla. Hikusa loko wo tshama hi mavoko kunenenene va khale va tolovela ku hlaya leswaku a xitimela ku xo za xi suka a sangarasiya na xipakele swa ku kazi kumbe masaka ya switsama kumbe masaka ya munyu kumbe masaka ya vulombe xa ta tlhasa xi kuma swaku mavoko we tshama ha wona xi ta tlhasa xi gindla mavoko u va kutani u sungula ku va u ti chela vusiwana hikuva a wusiwana byi ta mila lomu mavokweni kasi ke ntizo loko wo tiza swa swinene u to swi vona swaku he akakwaku tiku byaku byi ta va lebyi byinene byi ta va lebyi hakunene byi hluvukaka. Haleno vunanga lebyi byi twaka byi yimba ha Philippe Nyasavele kanela hi xikhaba he aho va na tindzava na hi nge se hlaya swaku kasi Kasiumani wa namuhla a na yini o va leswaku hi ya byi tsumbulake lesimu byobyo byi hlayaka timhaka ta xikhaba hi nge ha swinene ku va hi losana ha byone. Hi amukelani ku losela ka Natal Yuli Bombo ka ubindzuli ni mukombisi bya lawu nongonoko kasi Elvis Magaya a laha ya byangamene ka kun'wi bya ku va a tlhavinyetela michini nongonoko lowu u tlhasa le ku wene hi matlhasela lawa manene
7: Kasiumani.

0: swinene ke valikwezu hi tlangelile loko n'wi ta va n'wi hi yamukelile ke hi vunanga lebyo inaka hi dya ku va hi landza mabulu ni vazambi wa vizu ku vone hi lonkama hi va loselaka hi nge hoyohoyo tatana hoyohoyo mamana byi pelile mipfakwini n'wiyini ko ku pfuka
1: kasi mani
2: inkomu swinene
0: mm-hmm.
2: hi tlangelile ku hwezeliwa
0: hi swo
2: mina vito hi mina Otavio wa ka Mhlanga.
0: Otavio Mhlanga wa ka Davuka.
2: Inkomu swinene.
0: Mm-hmm.
2: Ni tswaliwa ka xidoropana xa ka Manyisa. U huma xipimu xa makilometri ya 20 ku ya hala mbangwini leyi va yi vitaka swa ku hi le Malangana.
1: Kasi mani?
2: Ni tswaliwa nhoveni hakunene. Mun'wana a nga vutisa swa ku vito leri ra xilungu Otavio ri suka kwini.
0: Yeah.
2: Hileswaku va mamana va veleka ko khale makaya ka. Kambe loko mamana alunwa swi yentse leswaku lakaya lani a ku hundza xitarati xa xikulu xi fambaka xiyala ka murona xi khupuka xiyala a Magudi se ko hundza vapadri loko vapadri va kuma mamana alunwa se va mupfuna ku va ni velekiwa hi loko hakunene ni chuliwa vito leriyana hi padri lwe
0: leti
2: dza Otavio
0: leswi swinge u chule hi valungu.
2: Ni chule hi valungu.
0: Bisa, hi tlangelile. Mama, byi pelile na wena. Hi vusani swaku. N'we mani, n'wo yini?
3: Kani, mama, byi pelile. Mine ni Josina wa ka Sithole. Kambe swori ni nga tihlaya swaku ni wa ka Mhlanga hikuva ni chadele kona.
0: Mpela.
3: Ni tswaliwa kolomu Maputo. Ni tswaliwi ka mindyangu leyi ya ku yi le hansi swinene hi nhluvuko kambe ku famba ka nkama na swi kota na mina ku va ni tihluvula tanihi munhu
0: hi swona hi swona kutani hi swona swi dzinganile tata a matlangelini yenu hi ku sanongonoko lowu hakunene wu yelana ni ku va hi tiva leswi hi xilungu valungu va nge i autobiografia byimeli siku hi to chuka u nga siyixa ku tswaliwa kutani aradu msambeka wa swi kota ku va bekisa timhaka leti a vatukulu va to chika va ku inje lweyi havhovho lweyi a kanelaka aradu lweyo ku va dzumenisika wa yi kona lomu kutani va ta sala va swi tiva swa ku wowu a matimu ya vhovho kasi mi famba yincisa leswi ni leswi ni leswi hi ya va wu hi tshandzela swa ku byo wu tsongwanini byinu wa hala ka Malangane n'wi tlangisi ku yini n'wi kulisi ku yini a swi yencisa ku yini kholwana
2: swona kukula ka hina ntlangu wukulu lowu a wu li kona a ku li ku ya swi tikini a va swi vula swa ku swi tiki swi tiki leswi a va tlanga mitlangu ya ku fana ni makhwayi kwayela swin'we ni swipende loko va le va xisati kumbe tintombi leswiya loko ha ha li vatsongo ngopfu swo swi vana hi xitalo u tatwa va rila hi ku xaveliwa mabiboka hi swisoli leswo inkamo wavo hina ke a li ku huma kolomu ya khwatini lomu ya nhoveni a hi dya to tinkumbutla hi dya mapyisa hi dya mapfilo a li wu homa pipoka ya hina
0: u kuma swaku nan'waka a vatsongwana ni mpyisa a va ha byi tivi hambi byo pfilwa byinenei
2: ya swa kala ku va va ri vona hakunene
0: haw
2: so hi ndlela yoleyo hi kulise swoswiya ni kula a matlangele na koho swi fambisana ni mintirho ku endliwa mintirho ya le makaya mintirho a li ku va hi ya masin'wini ni ku va hi byisa tihomu ni kaya ka mina ni sungule ku byisa tihomu na ti sungula kolomu ya ka masasenta hi sinku ku ya mahlweni ku te loko se hi hangalaka na se ku ni nyimpi a tihomu kokwanani kolomu ka masentu vhinti wa tihomu
0: hinkwato leti mi fane ti dya ku bya tibyisa ya munhu mun'we
2: a ti laveka ti byisa hi munhu wun'we leswi a swi pfunaka hikuva mbangu ya koyo leyi ya ndlalekeke se a swi vevuka ku va tihomu na vo a va ni ndlela leyi va yi hleleke leswaku tihomu leti ti va ni madyelo a mimiti loko yi folile leswiyani hala ndzhaku ka mimiti ka ku nkarhi wun'wanani u nga famba masinku kilometa a li masimu hala mahlweni ka mimiti ka ku nga famba mpfhuka wa ku leha a li madyelo ya tihomu so lexi a wu fanele swi rindza ngopfu a li ku tihomu ti nga hundzeli tiya endzhaku ka mimiti leswi a swi tsakisa hi swo hileswaku mani na mani loyi a nga nkulu wa munhu hi hlanganaka na ye a li papayi a li mamani aungo chavantsena vala kaya ntse loko hlangana ku oh hilo baba li bomba taka u fanele u vila leswa ku ti lungisa u ti lulamisa hi wese so makulele la wayane mai lotile mai yentse leswa ku ni namuntla swi va switsongo swi vati wena li bomba hikuva ke a hi chava hi chava ni
0: ini
2: ko ku biwa loko ha ku nena
0: leswa loko u fananisa avukulweni byenu bya tolo khoka malangani lomo
2: amalangani marito mangani
0: namuhla kutani loko u swi fananisa kuni ku hambana hi kwini ku hambana ku nga kona kumbe swa fana kumbe swin'wi nga kulisa swona tolo hi swona swa swinene hi swona swa ku nyoxisa kumbe a swa swinene hi swa namuhla vatsongo na vana n'wanga va kulaka swona
2: libombo ainge swisoli ainge usoli nhluvuko nhluvuko u pfuna swinene hikuva u tlhela u hunguta swinyingi hi vula mavabyi ni swin'wana swihlo ni ku va munhu a dyondza ya mahlweni lexi nkarhi wun'wanyana xi yencaka leswaku hi va ni desawu i ku hantla hina hi tekelela swilo swa ku ka hi nga swi tivi leswo hi swo se swi tisaka ku vava ngopfu hikuva vana va hina masiku lawa swa vevuka ku va va tekelela mindhavuko ya ku a hi ya koho laha tikweni ra hina lani hi swoho swi yencaka leswaku se mukhutlwana wu liko kambe nhluvuko wa vana ku dyondza na tsundzuka leswaku nkarhi lowu hundzeke munhu a dyondza xikolo a fika lomu ya ka madejani naka a hali ka pere kambe namuntlha hi nhluvuko loko a ku sinkwani loko a hantla nghena lomu ya swikolinya se wa swi tiva leswi a swi tiva hi munhu wa dejani xi ku tlula so wa tsakisa nhluvuko kambe nhluvuko wunene ngopfu loko u famba ni ndhavuko wa hina ka livomba hi swoleswo
0: se byi nganile mama n'wineke va ka sithole xiloso xi xa fana ni va ka sithole
2: ni va ka muhlanga
0: hikusa sithoye hambe swi sithoyangani ka bidri hikusa ku na sithoye ni byivanaka a hi swi tivisisi swinene ku na kudlani de kutani ku na mumbenyana kumbe hali swi te hi manimanimani haha swi tivi n'wini n'wi sithole va ku huma kwini njhimajimoko
3: hina hi sithole kudlandi hi huma a ximbutsu
0: okay swo hambana mahlayela hi swo swa swin'we swi dzinganile kutani n'wi belekiwe lomu Maputo na domba nkameni wa kona wolowo Maputo mpfangi xiswoni leswi a nga xiswona namuhla wa swi vonisi ku yini a ku kuleni kwenu a wun'wanyani byeni u tirhisa namuhla
3: a wu ku kuleni kwezu nkameni luwa wa ka kwezu luwa swila swi fani ni leswi swi nga hi xiswona namuntlha hi xikombiso xitsongo ni nga hlaya swa ku mina aka ndyangu lowu wa ka sithole ni kuleleki ka wona a swi tika hambi ku huma laruwa u ya u ya tlanga kona papayi loko o ku kuma leswaku a wu kona la ndzeni ka munti a wu biwa leswaku hi nga ku u file hi leswi a hi bisa xiswona kambe a hi vona leswaku ongo hi lahla kambe li ndlela ya ku va yi dyondzisa entawu swi hambanile ni namuntlha swa tika leswaku n'wana u nga muyangula u ku nga yi le u ya tlanga tshama laha ni la ku ta ku kuma la kaya swi tika ngopfu swinene nkama wu sukaka o sala suka na ye
0: futhi loko u n'wi tsimba phela leswi u nga ni mhaka ya madireto a ku ta mutu wa ku violencia xilungu lexo leswiwani swi dzinganile a ni kuna ku wezu lowu hi fanele ku va hi bula kambe na hi le kahle hi hlakahleta tihunyuka kutani hi fanele ku va hi ya zamba ndota ku va ya ta hi bekela vunanga yavuximagayani tivi kumbe u nga swi kota ku va u hi julela vunanga bya vukazi tatana a hi byela leswaku hi hakula na hakina a xipenda ni makhwayi kumbe u nga hi yela ka manyisa u ya hi zambela ntlawa wa makhwayi kumbe wa xipenda ka kungu bya ku va hi tata n'wan'wisa a nongonoko wezu wa namuhla hi le ka nongonoko kasi umani wa emisor provincial di Maputo
1: kasi umani.

0: Loko va navela aku va ta siya mazumana va ta n'wi xavisela mazumana va fona ku yoli nomba
1: ku yoli
0: va dya ku ta xava
1: va fona ku yoli
0: kune
1: va lava ku va va promotori va fona ku yoli
0: a promotori leswaku a ta ta teka a swa ku kaza va famba xavisa
1: a famba xavisa
0: okay hiswona swi dzinganile hi tlangelile kutani mazito nga na wone dzimeni siku hikwalaho ka ku nyoxisa ka mabulo hi nga kala hi nga ku vitisanga leswi a wu navela ku va u hi siyela swona ni ku siyela vayingiseti ngopfu ni ku siyela van'wamabindzu lava va nga swi navelaka ku va va ta ta tirhisana na n'wina ku va n'wa ta pfunisana ka ntirho lowu mi wu landzaka ma nga va wa
1: eka u ni twile livombo ni ku ni suka Johan ni ta ya ngopfu kwahala laha ni nga va siya va na ku lohla ni ngo hlaya leswaku misambiki ka tsakisa hakunene ya kuni ku yandlaliwe hinkwaswo leswi yenciwaka hakunene ya nkama lowu hi tihluphaka hi xanisiwa hi yenciwa swin'wana swo swiya va swi hlayaka hi mavitu va swi hlawuhlawu kumbe swinofobiya a va vuyi kaya loko va vuya kaya hi le u yandlalweni kaya ku na lexi xi biheke ku va va ti tisungulela swa vohola hi ndlela ya ku fana ni yoleyo kasi eka van'wamabindzu ngopfungopfu varimi lavatsongo livombo i swinene ku va hi sungula ku endla swo swiya swi hlayiwaka leswaku i agroprocessamento hi tiva ku swi endla hi tlhela hi swi lunghisa hi swi xongisa swi cheliwaka mafarashku swi famba swi xavisiwa nakambe hi ku titoloveta ni vo lava va nga va pfunisi hi vulava IPM hi vulava laboratory national leswaku va kambela mintirho ya hina ni tolovela ku hlaya leswi loko va ku vanhu va ku ringana 5% ntsena lava rimaka va rima va tlhela va swi endla a hi ta hluvuka hakunene lomu hi tolovelaka ku fambaka vo Italia na vokwenikweni a hi yisiwi ka tinkomponi letikulu hi yisiwa ka xinkomponana xa xitsongo lexi u kumaka leswaku ka ku ringana ni rivala leri ku fuyiwe sasenta wa timbuti va senga va hamba keji va xavisa vanhu va ndhawu va tolovela ku xava leswi va swi vonaka la swiproduce swi humesiwaka kona hi swoleswo
0: ni ku va va da futhi leswi va ti hambeleke ku sala swi hambiwa lomu gangeni swa hamba hi vuxoxitsu
1: hakunene tata
0: kunene mama mazito ya vugamu
2: a mazito ya vugamu hi ku tlangela leswi radu leyi vitaneki ku tata twa leswi hina hi nga xiswona xin'wana lexi ni tlhelaka ni xi khensa hileswaku vanhu va tikulaka hina hi nga tshameni hi mavoko leswi hi nga na swona hi kotaka ku tirha a hi swi tirheni leswaku hi kota ku hluvukisa tiko ni tlhela ni khutaza ni vamamana lava va nga le makaya leswaku loko va hi yingela na vona a va vi ni xa ku karhi xa leswaku va tihanyisa hi xona
0: kunene hi tlangelile na hini hi tlangela ngopfu swinene hikwalaho ka ku va n'wi tile n'wa ta hi nyika ntsutsu lowu hi tlangelile hi lisa Jehovha a n'wi bekise a ntirho weni lowu n'wi wu tirhaka a wu ye mahlweni hikuva wu kateka u ya mahlweni hikuva u yandlalaka a hi navela leswaku byimeni siku hi n'wi zamba haleno kumbe n'wi hi endlela n'wana tata hi byela leswaku he phela nkomponi yezu kutani yi kulile hi pfuli tibidzu tizazu khume makumabidzu gidi bya tinkomponi tiko hinkwabyo kutani byi ni tinkomponi tezo leswo ke impfa hi ta nyoxa hi ku sahahlunya hileswaku tiko byesu byi hluvuka hi heta timhaka leti ta ku tshama hi le kaya hi tshama hi mavoko va le kwizo hi ku sa loko wo tshama hi le kaya exixi ku telaka i mavabyi ni nghozi hi ku sa leswo swa ku navela kasi wena loko wo navela ku da u ku ha ku da ni tele a ku da ku tiku tela xi taka ku tela i ndlala phokeke a ndlala fuzi yi nga ni timbilo yi tela ya wena weke tshama yi va yi ku telisisisa a ku va u ta kota ku va na wena u va ni timbilo u ta ku famba u teka swa vanghano kasi wa swi kota ku va u titizela wo tixenga leswi hi xirzonga va nge u ni ndzalo wo yenca ha vumba hikusa u kandza mazumana kasi u sweka xiginya xa mazumana u tlhela u tshimbela hi mazumana hi xiyenca ha vumu leswi i ndzalo wo gaxitara

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhamuxela leswaku mfumo wu rhangelaka u ta ya mahlweni hi ku pfula mintirho ku va wu na byalisa a vutomi lalavantshwa ni ku hluvula tiko. Murangeli wa tiko a vulavula ku fambeni ka madyambu ya wavumbirhi luya dorobeni la Maputo ndhawu ka ku losela nhlangano wa vatirhi OTM Central Syndical hikwalaho ka ku tlangeliwa ka ntlhanu wa makume ya malembe ya nhlangano lowu. Hi nkarhi wa kona murangeli wa tiko a tlhamuxele leswaku mutirhi a hi ntsena xilo xa ku bindzula swilo. Hikwalaho ka swona a fanele a ku tameliwa hi tindlela tinene ku kotisa munhu. Daniel Chapo a vule marito lawo ka madyambu ya vumbirhi luya dorobeni la ka Maputo ku fambeni ka mintirho ya ku losela nhlangano wa vatirhi OTM Central Syndical. Murangeli wa tiko a vhikela leswi swaku mimfumo ya tikonkulu Afrika mi fanele a ku tlakusa swiboho hi ku kongoma a ku hungula a timhangu ta ntumbuluko. Ti nga tshukaka ti wela matiko lawa hikola ka xihala El Nino ku vuliwaka leswaku xi nga tshuka xi vonaka. Daniel Chapo a vulavula yelano ni mahungu ma vulavulaka hi ku tshuka ku vonaka a xihala El Nino. Henhleni ka swona murangeli wa tiko la Mozambika a vula leswaku ku fanele ku va ku laveteliwa tindlela leti ha tona ku nga vhikela laka a ku wonaka ka swo hambanahambana ka xiyenge xa hanyelaka mintirho ya ta vurimi a nga li ntsena. Daniel Chapo a vulavula wa vumbirhi luya dorobeni la ka Maputo ka nhlengeletano yi katsaka ni va matiko ya vambe na yi vulavulaka hi ku kunguhata ka ku hungula ka timhangu ta ntumbuluko ti nga tshukaka ti vonaka a tikonkulu Afrika. Hi nkarhi wa kona mukombisi wa murhangeli wa Union Africana Moses Vikati a tlhamuxele leswaku ku ni laveko wa ku va ku hlomisiwa a swiyenge swo hambana hi vutlhari bya ximanguva lawa lebyi byi kotaka a ku tiyisela ka ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ni nkongometo wa ku vhikela vutomi loko ku tshuka ku vonaka a timhangu ta ntumbuluko. Holobye Nkati wa ta xuma Carla Loveira a hlengeletane ni murhangeli wa Grupu Banco Islamico de Desenvolvimento Muhammad Ajasiri. Kusuhani ni tinhlengeletano ti landziwaka kan'we hi lembe ta Fundo Monetario Internacional ni ta Banco Mundial ti landziwaka a Bangkok atikweni la Tailandia. Tanihi tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina ka nhlengeletano leyi, ku vulavuliwe hi ku tlakusa kun'we ni ku hlomisa a ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi ni ku hlomisa a tiko la hina hi timali ti fikaka ka 556.6 millions de dollars hikwalaho ka ku cenekiwa swipfuno ni ku hlomisiwa ka mintirho yo hambanahambana kusukela ka loko tiko li ta va li tihlanganisile ni mitlhangano min'wana hi lembe la 1995. Tsalwa livula na kona leswi swaku ka nhlengeletano leyi ka ha vulavuliwe hi ku tirhisiwa ka swihubyana swi hanyelaka mintirho ya ta xuma xikarhi ka matiko hamambirhi. Ku tlula 600 wa matonelada ya mavele ma xaviwile xifundzankulu tete hi Programa Mundial de Alimentação PMA ndzeni ka makungu ya ku seketela ni ku vhikela a xihomiso xi nga tshukaka xi vonaka na xi vangiwa hi xihala El Niño. Tanihi mahungu mavele ma xaviwile a xifundzeni xa Liangoni ya xifundzankulu tete hikwalaho ka makungu ya ku hlomisa mintirho ya ku yangula ka miganga ya ku hambanahambana mayelana ni ku cincacinca ka matshamelo ya nkama. Mahungu lawa ma tivisiwe hi mukombisi wa nhlangano wa PMA xifundzankulu tete ku fambeni ka nhlengeletano ya Comité Operativo de Emergência yi rhambiweke a ku va ku vonisisiwa matshamele kun'we ni ku va ku kunguhatiwa leswi swi faneleke ku va swi landziwa loko ku tshuka ku vonaka a matshamele ya ku tikisa na ma vangiwa hi xihala El Niño ambangwini lowuya wa tiko. Ta matshamele ya nkama. Ku fambeni ka siku la mundzuku doropa la liteta nga va lona li nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tikisa na 40 graus Celsius ku landzela madoropa ya Kilimani na Nampula na 33, Ximoyi na Bere 32, madoropa ya ka Ncenca na Pemba ma nga ha fika ka 31 graus Celsius, Maputo na Inyembani 30, hi Vugamu ya kuma madoropa ya Lixinga na Vilankulu na 29 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto liphelile.

0: Kagama. Hi tlhelevi na wena namuntlha ka nongoloko Phatima Maputo 2026.
1: Ntshantshwa u tlakuxaka vachayini vayimbeleli va xifundzankulu Maputo.
2: Yingela Phatima Maputo aka mpfukeni hi sonto hi 8 horas na 10 minutos, aphinda hi wavubidri hi 22 horas na 10 minutos. Hi le mpfukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 on the media. A internet unga hi kuma ka www.rm.co.mz. Amagudi, uyukuma hi 89.0 FM, Ponta do Ouro 90.0 FM, TMT, canal 923.
3: Patima.
0: Namuntla itanimi anzo, yantla wawunaro, anga kusukela PM 27 kuya fika PM 39.
1: Xiunda xikulu, akuwavunanga dwi kutsakisaka dwi nga humi ntshwantshwini, iku vota ntsena.
0: Tsundzuka leswaku vunanga byi kalaka byi nga vhotiwi swiphela ku fambeni ka mavhiki lawa hawumbirhi ka wona bya huma ntshwantshweni. Vota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsan 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra muchayi ni titula risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.
1: Hi ta sungula hi ku paluxa mihandzu ya le hansi ku ya tlhasa ka muhumeleli nkulu wa vhiki.
0: Wa ku sungula i Ray Leon JC wa le ka Manyisa ni vunanga Samira ku fambeni ka vhiki a nga kumanga voto na rin'we kodi ku rakwe PM 27 muvhoti.

0: Kasiumani.
1: Mini Marcos,
2: Mini Fernando Mokumi.
1: Azal Kota Marcos.
3: Habibi, Mini Fatma Musa.
4: Cheio a Lourenço Marques, 6 de setembro.
3: A escola é Mini Sakakwanga, o Xingá Donsa Sondonzi, há muito mal.
5: Mina Nizangela, Anklangani Waba Mamani.
6: Mina Raymond Nyati, Wale Ajin Khon.
7: A Ricardo Zema Karingi.
0: Migqibela hinkwayo Cleon Vidri yi nga la kola emissora provincial de Maputo nongoloko Kasiumani ku one u tiva hinkwato telanaka ni ta vutomi bya vana va tiko lava ncaka hinkwaswo ku va va hluvukisa Mozambique.
8: Kunene ke vale kwesu hi li hoyohoyo byi pelile mintizo milumba emissora provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku nongonoko Kasiumani, nongonoko loku tlhasela ka migqibela hinkwayo loko ku ba 18 horas na 30 minutos swi va hi n'wi hindzela hi wa wu bizi ke loko swi ku 22 horas na 10 minutos yi haxa mpfhukeni hi lomu ka 102.3 ka frequência modelada kasi hi na 1008 metros ka onda media u le Radio Mozambique. Kunene hi tlhasile namuhla leswi hi gongondzrike xipfalo a ku va wa ta hi pfulela kungu ke na a le ku va hi ta kumana khola ku nongonoko lowu wa vito Kasiumani i nga nongonoko wakho wa mavhiki ni minkama hinkwayo. Tanihi lana ke lisimu kumbe xihlayahlaya xi hlayike hakone hi ku bidzi mintizo leyi mi hambiwaka hi mavoko ma vonakala ma swi kota ku va mi hluvukisa a tiko kumbe muti inaka hine haleno namuhla hi endzeliwile
9: hi phokophela na hi kongoma ka nsimbi ya 23 horas i nkarhi lowu ni kwehletaka walikwerhu David Ntimana akuva a hi nyika nongonoko lowu wa Phatima i Phatima lweyi hi felaka ku va hi mukuma lipelile vuyingiseri byinene.
10: Nkarhi lowu wa ku va hi kombisa ntlawuntshwa lowu nghenaka ka ku va u kombela mavhoto hi vulavula hi PM 40 ku ya fika PM 53.
11: Kunene lowu i ntlawa wugamu ku va u hlengelaka mphikizano lowu Phatima Maputo 2026.
10: Wa ku sungula nghenaka ku va a kombela ku vhotiwa hi wena minseti i xingwanyana wa le ka Manyisa hayimbaka dambu ri xile kodi ku PM 40 muvhoti.

Camilo Tembi wali ka matutu atani munanga kuhela kalembe muvoti kutirhisa kodigo PM49.

23 horas e 19 minutos. Atava em nkarhi wa 14 horas. Hi nga ta va na hi kuma a mahungu ya nhlikani ndzhaku ka ku va hi kumile i nhlikani mabutu. Hi 14 na dash hi ya kuma nongonoko vulavulaka hi ta vutlhari bya ximanguva lawa. 15 horas i nongonoko wunene u yelanaka ni mahungu ya Radio Mozambique hi ku phinda. 15 horas na 5 minutos i tidyondzo ni vumundzuku. 15 na 30 minutos hi ya hi ya kuma amabulo ni muyingiseti. 16 horas i mahungu, 17 horas i mahungu ndzhaku ka nongonoko mavoko ma ni swiyenco. Hi 17 horas na 10 minutos i nongonoko ri vulavulaka hi ta mafambelo eswitarateni swa tiko. 18 horas hi nhlawutelo, 19 horas hi matimu ya siku, 19 na 30 minutos i va nkarhi wa Journal da Noite hi kadeya Nacional ka mintirho ya hina amuntini wa Radio Mozambique. Hi 23 horas 20 minutos na 24 segundos. Hi hambanyisela vunanga na hi hlawutela leswi mintirho ya hina yi nga ta sekelekisaka swona wa vunharhu wa mundzuku 14 ka Outubro.

hi ta va njombo ni nkateko ku va hi nkarhi wa vhintara hi xivana hi tomela xiyenge xa vuntlhanu xa mintirho ya radio Mozambique. Xiyenge lexi xi ta va na xisungula hi nkarhi wolowo hi ku hambanyisela ka vunanga bya tiko. Vhintara na 30 minutos hi ta va nkarhi wa nongonoko vukoxa vutivi bya ntumbuluko. Hi 21 horas xihena ni ku landziwa ka xona hi mahungu ya vusiku a Radio Mozambique kala mundzuku siku. 21 horas na 10 minutos a ta va nongonoko dzongeni lowu hi nongonoko wa mahungu wu katsaka switichi swinharhu swa ku lumba dzonga ka tiko. Hi vulavula hi Maputo, Gaza na Inyembane. Mintirho mi ta va mi fambisiwa hi vakwerhu va siphala na yona va kongoma ka nsimbi ya 23 horas na 30 minutos nkarhi wa Cadeia Nacional ku va hi ya kuma Último Jornal. Hi meya noite hi ta landzisela marito ma balaka leswi swi hetisekaka na hi zama ku va hi bala ku dya hi ku yengeta na hi bela xiendleni ku va hi xungeta ku tlhelela ndzhaku laha hi nga ta va hi sukele kona ku va hi ta landza xiyenge xa mundzuku hi ndlela ya rito ni ku hetiseka ka mintirho ya Radio Mozambique. Hi 23 horas na 26 minutos hi tlhandlekela 19 segundos walikaya hi nkarhi wa 23 horas na 30 minutos kala namuntlha a ta va nkarhi wa Último Jornal a Radio Mozambique hi rito la José Ariel Magwagwa. Famba na wena hi ku tikhedela a ni kanakani mpela a leswi sukela mbilwini ku va ni ku hlawula a ku va kun'we hi longoloka kambe u swi tiyisa hi ku va u sunteleloyo ya khoma 102.3 eka EFM.